0: Alagang yung nilabyan.
1: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba, pag kami.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Baka Papa Joe yan.
7: Baka Papa Joe yan.
8: Baka Papa Joe yan.
5: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
9: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
10: The one and only DJ Papa Joe.
9: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 8:30 in the morning. That time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO, love your eyes.
5: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Basta pag nilalagnat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
10: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
11: Bossing!
12: Oy, Bossing! Magandang waga!
11: Why, guy? Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
12: Siyempre naman! Pogi-pogi yun eh!
11: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
13: Ayaw ko na!
14: Hala? Joke pala yun?
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
17: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
14: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
17: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
18: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
17: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
11: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Barako. At syempre kasama natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, at GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
11: Oras natin, 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At pumunta naman tayo sa ulo ng mga balita. World Health Organization nagdeklara ng Ebola emergency sa Congo at Uganda. PNP nag-iimbestiga sa alegasyong escort ni Senador Bato Ronald Bato de la Rosa. Panawagan sa mga lokal na pamahalaan, pinagtitibay ang proteksyon hingil sa mga abusadong turista. At dumako naman tayo sa detalye ng ating mga balita. World Health Organization na nagdeklara ng Ebola emergency sa Congo at Uganda. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
11: Idineklara ng World Health Organization kahapon, Linggo, March 17, ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo at Uganda bilang emergency sa pampublikong kalusugan na may pandaigdigang kahalagahan dahil sa mabilis at mapanganib na pagkalat ng bundibug yung virus. Ngayon sa ahensya, ang pagkalat ay nangyari dahil sa direktang pakikipag-ugnayan sa dugo at body fluids ng mga taong infected o kontaminadong materyales at lalong lumala dulo sa paggalaw ng mga tao sa pagitan ng mga hangganan ng Congo, Kinshasa at Uganda. Dagdag pa nila, isinagawa ang pahayag noong Sabado, May 16, 2026 dahil sa panganib ng pandaigdigang pagkalat at kakulangan ng aprobadong bakuna o lunas laban sa bundibugyo strain. Kaya agad na inirekomenda ang agarang pag-isolate, contact tracing at masusing monitoring. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At dumako naman tayo sa iba pang balita. PNP nag-iimbestiga sa aligasyong escort ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
8: Ikaw nagutos nga si PNP Chief Melenchon Artates Jr. ng pagsisiyasat sa akusasyong may police escort na tumulong kay Senador Bato de la Rosa na makalabas ng Senado sa Pasay City noong umaga ng Mayo 14 habang kinakaharap nito ang warrant of arrest ng ICC kaugnay ng kompanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte. Dahil dito umusbong ang isyu matapos na makita sa CCTV ang isang police mobile na sumusunod sa 18 na van na pinaniniwala ang sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng basement ng Senado mga alas 3 ng madaling araw. Dahilan upang imbestigahan ng PNP ang mga logbook, radio dispatch at iba pang tala ng polisya upang matukoy kung mayroong nakatagong koordinasyon na nangyari. Samantala, iginait naman ni Pasay Police Chief Jose Lito de Sesto na walang naganap na escort at nagkataon lamang ang paglabas ng kanilang sasakyan, ngunit nagbabala si PNP Chief Melenchon Artates Jr. na mananagot ang sinumang mapapatunayang ginamit ang kapangyarihan upang tulungan ang senador na makaiwas sa legal na proseso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
11: Samantala, pumunta naman tayo sa iba pang balita. Lalaki nagtangkang tumalon sa isang tulay sa Malvar, Batangas. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
11: Naagapan ng mga tauhan ng Malvar Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection Malvar noong May 15 ang pagnanais na magpakamatay ng isang 28-anyos na construction worker sa tulay ng Barangay San Andres sa Star Tollway. Dahil dito, mabilis na tumugo ng mga otoridad matapos makuha ang impormasyon ukol sa insidente kung saan maingat nilang nilapitan at kinausap ang lalaki. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng barangay at kanyang pamilya ang lalaki habang patuloy na inaalagaan ang kanyang kalagayan upang masiguro ang kanyang kaligtasan at unti-unting pagkaling mula sa matinding emotional na dinaranas. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Sa kabilang balita, 38 anyos na lalaki arestado sa pagnanakaw sa Santo Tomas City, Batangas. Para sa detalye ng balita, ihatid mo yan, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. Balita
8: Express. DJ Frankies, DJ Kiko, sa Santo Tomas City, Batangas nga, naaresto ang isang 38-anyos na lalaki matapos pagnakawan ng isang tahanan sa Santo Tomas City, Batangas sa madaling araw yan noong Mayo 13. Ayon sa investigasyon, habang tulog na tulog ang biktima, ay kinuha ang mga cellphone, tablet, bag na naglalaman ng mahalagang ID at pera na umaabot sa halos 40,000 pesos ayon sa investigasyon ng pulisya. Dahil sa suporta ng CCTV sa barangay, nakita ang lalaking pumasok sa compound at lumabas na may dalang echo bag na pinaghihinala ang pagmamayari ng biktima. Gayunpaman, nahuli rin ang suspect sa isang massage parlor sa Barangay San Pablo Nayon at kasalukuyan ang nasa pangangalaga ng pulisya sa Santo Tomas City, Batangas ang suspect. Para sa GV Balita Express, this is DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
11: Samantala, malawakang brownout nagbigay ng ingay sa Batangas para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
11: Nagdilim ng mahigit 3 oras ang mga bahagi ng Batangas noong May 17, 2026 dahil sa isang malawak ang brownout dulot ng cut-off jumper sa transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines sa Barangay Pantay Kawong, Calacas City, na nagdulot ng pagkakaputol ng supply ng kuryente sa distribution system sa Batelec 1. Dahil dito naapektuhan sa pagkakaroon ng outage ng kuryente ang Calacas City at mga bayan ng Lemery, Taal, Agoncillo, San Luis, San Nicolas at Santa Teresita, habang mabilis na nagsagawa ng paglilinis at pagsasaayos ang Batelec 1 at NGCP upang maibalik ang serbisyo sa mga apektadong lokasyon. Kaugnay nito, sa gitna ng biglaang pagdilim, naranasan ng mga tao ang pagkakaantala sa kanilang trabaho, negosyo at pang-araw-araw na gawain. Samantala, dahil sa pangyayari, nagpaalala ito sa mga residente na sa isang sitwasyong nagpapakita kung gaano kahalaga ang matibay at maaasahang supply ng kuryente sa bawat komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating weather update, LPA na mataan sa gitnang Luzon. Ibigay mo ang detalye, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
8: Kiko, namataan nga ng pag-asa. Alas 3 ng madaling araw yan kahapon, araw ng Linggo, ang isang low pressure area. Ito ay dating si Bagyong Kaloy na nasa 980 kilometers silangan ng Central Luzon. Habang ang Batanes at Bahuyan Islands ay patuloy na naapektuhan ng frontal system kung saan maaaring makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan at thunderstorms. Ayon sa ahensya, ang mga matitinding thunderstorms ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at landslide habang patuloy na umiigip ang katamtaman hanggang sa malalakas na hanging amihan sa Northern Luzon na nagiging sanhi ng pagtaas ng alon sa mga baybayin lugar. Samantala, na itala ang pinakamataas na temperatura na umabot sa 36.1 degrees Celsius papataas sa Science Garden, Janian sa Quezon City nitong Sabado. Patunay na nananatili pa rin mainit at maalinsangan ang panahon kahit na may mga umigiral na sama ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
11: At dumako naman tayo sa ating good vibes balita. Libo-libong bisita dumagsa sa Talang Dangal Class of 2026 para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
11: Sa Baguio City at Benguet, libo-libong bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang dumagsa noong graduation rites ng Philippine Military Academy Class of 2026 na Talang Dangal, kung saan mahigit 200 cadets ang nagtapos at pinarangalan sa seremonya. Pinangunahan ni Cadet First Class Christine K. Libranda mula sa Lipa City ang hanay ng mga nagsipagtapos, habang kabilang sa top 10 sina Elixa Anya Hernandez ng Padre Garcia at Catherine De Chavez ng San Pascual na nagbigay karangalan sa lalawigan ng Batangas. Dahil sa inaasahang mahigit 5,000 kaanak ng cadets at pagdagsa ng turista, nagpatupad ng blue alert status ang mga otoridad at naghanda ang mga lokal na pamahalaan, emergency teams at law enforcement agencies upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko, seguridad at kaayusan sa buong panahon ng seremonya. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang mga mahalagang balita sa araw ngayon. Oras natin, 15 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Atin sa atin yan ng Right Med, dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Muli, napakinggan nyo sa linya si Kiko Baraco at sa kabilang linya si DJ Joey Boy. At dito po ang programa ng GV Balita Express.

GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero dad ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Ang kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey, magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Oy mga ka-vibes, magandang umaga sa inyong lahat. Dahil maganda rin ang balita na ibibigay ko sa inyong umaga ngayong umaga ng Lunes. Dahil panibagong serbisyong medikal na naman ang paparating sa atin. Yes, you heard it right mga ka-vibes. Diba alam naman natin

0: pag-aalaga. Oh, at yung pag-aalaga na yan, eh hatid po sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very, very, very soon talaga ay magbubukas na sa Lipa City. Oh, matatagpuan po sila, o located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Kaya naman mga ka-vibes, abangan natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, Bridging Health Through Care. Inyong napapakinggan ngayon ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.
1: Trentahin na kami!
2: GV 99.9, trentahin na tayo, mga ka-vibes!
3: Trentahin na!
0: Trenta!
4: GV 99.9,
3: trentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kakadyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: lang sa
1: amin. Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mama yung gabi pag-flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
10: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Paring tayo, paring tayo.
12: Ano ka naman?
11: Payag ka. Ika'y may kapangyarihan mag-teleport.
12: Abay, oo naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
11: Pero, 50 years bago ka marating.
12: Haa, ayaw ka na.
13: Ala, joke pala yun. OMG! Tunay nga!
11: Abay, oo! Natatanaw ko na!
13: Teka, sino ba siya?
14: Siya ang inyong katandem na walang problem.
15: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
14: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
16: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
14: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
15: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
14: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Magkano
5: ang mahal naman. 20 na lang.
6: Saan kilo nga nito?
7: Awat muna!
8: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
9: Rexidol Forte.
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: GV. 99.9.
0: Your good vibes.

0: Bakit gusto? Ligo ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba, pag kami.
9: Baka Papa Joe yan.
10: Baka Papa Joe yan.
11: Baka Papa Joe yan.
12: Baka Papa Joe yan.
13: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
14: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
15: The one and only DJ Papa Joe.
14: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
1: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
6: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
1: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin. Ay, pihadong bundak ka rito.
6: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
7: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
6: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
7: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
8: Summer gusto, summer class ayaw.
9: Abay, ano ka naman ang gusto?
10: Eddie, GV 99.9!
8: Wow! Gusto ko to!

kasi po yung pawis, bumabawas po yan sa tubig natin na sa katawan, no? Para iwas ano lang din, iwas heat stroke, di ba? Kailangan na iwas dehydration yung tag-init. Anyway, speaking of pawis, eto na nga mga ka-vibes. Meron tayong isang message sender na mukhang hindi naman siguro siya pawisin, pero nung nabasa ko yung message niya, feeling ko pinagpapawisan siya sa sitwasyon niya ngayon. Sige, basahin natin ang sabi niya. Eto. Magandang hapon sa'yo, Kiko Barako. Tawagin mo na lang akong May. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Yung tropa ko na matagal ko ng kaibigan, bigla na lang umamin na may gusto raw siya sa akin. Ang problema, may girlfriend siya ngayon. Akala ko nung una friendly lang siya kaya siya laging nagchat-chat at nagyayaya lumabas. Pero lately, parang iba na yung dating sa akin. Minsan, siya sabi niya na ako raw yung mas nakakaintindi sa kanya kaysa sa girlfriend niya. Hindi ko alam tuloy, DJ Kiko, kung dapat ko ba siyang iwasan o diretsuhin na lang sabihin sa kanya na mali yung ginagawa niya. Ayokong masira yung friendship namin, pero ayoko rin naman maging dahilan ng gulo ng relasyon nila. Ay. Oh, hirap talaga pag may ganda problem, no? Ligawin yarn, sana all, sabi ni SJ Tricks. Pero alam nyo, no, mahirap naman kasi yung kalagayan mo, May, no, yung sitwasyon mo. Kasi nga naman, may maaapektuhan na relasyon. Relasyon nyo bilang magkaibigan at relasyon nila ng girlfriend niya. Pero sige, sasagutin natin yung problema. Bibigyan, pag-uusapan natin yung problema mo, May, sa aking pagbabalik. At sa mga kababis natin nakikinig dyan, ako, eto na. Pwedeng-pwede na kayo makipagkwentuhan, kulitan kay Kiko Barako. Bukas na ang aming hotline, 0926-079-8708. Or you can also share your thoughts, comments, reactions sa aming Facebook page. Pumunta ka lang kayo sa GV99.9 FM. O kaya naman, kung gusto nyo online streaming, pwede rin naman nasa aming Facebook page ang aming link. Naka-pin post yan. Or pumunta kayo sa GV999.live. Diba? Para makinig sa aming online streaming at pwede kayong mag-send doon ng inyong real-time comment at babasahin ko yan maya-maya lamang. At kung kayo ay may mga storya katulad ni May, gusto ko nyong mag-share ng storya nyo o ng sitwasyon nyo sa buhay, pwede rin mag-message kayo kay Kiko Barako sa aking official Facebook page. Pumunta lang kayo K-I-K-O-B-A-R-A-K-O, Kiko Barako. At babasahin kayo mga message nyo. I-airin natin yan. Napipiliin ko yan. Anyway, nako, napapakinggan nyo na nakakasama ngayong araw ng Lunes, May 18, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang ito na, Just Sawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. Ang hirap talagang magmahal. Kasi nga sabi nila, only love can hurt like this.

0: That song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik, i-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, i-Biogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
8: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
9: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
8: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
9: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinaes. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
8: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
10: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
8: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
10: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
11: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
12: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
11: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
13: Ayaw ka na.
9: Hala? Joke pala yun? OMG! Tunay nga!
13: Abay, oo! Natatanaw ko na!
9: Teka, sino ba siya?
12: Siya ang inyong katandem na walang problem.
11: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
12: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta!
13: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
12: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
11: Kiko Barako sa programang Siyestawanan!
12: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
14: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
11: Tuloy-tuloy ang iyong pakikinig dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama na ngayong hapon, ang barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siyestawanan. Ako, samahan niyo ako mga kabayos maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O kabayos, anong gagawin mo kung ikaw ay nasa sitwasyon ni May na ating message sender na may nanliligaw sa'yo pero alam mo

sa walang bahala ka lang ba? Bibigyan ng atensyon at oras or lalayo na lang basta-basta? Nako, kasi alam nyo mga ka-vibes, for sure, yan ang nasa isip ng ka-vibes nating si May, na yung tropa nga niya, eh, biglang nanligaw na lang sa kanya, nagpaparamdam ng ligaw sa kanya. Kahit na alam niya na, na in a relationship yung tropa niya. Alam nyo mga ka-vibes, sa akin kasi, ang tunay na kaibigan po, dapat marunong rumespeto ng boundaries. Diba? Lalo na kung may partner yung kaibigan natin, yung tropa natin. Diba? Kahit pasabihin niyang wala namang masama, wala, kung walang makakaalam, diba? Iba pa rin po yung epekto nun sa ibang tao, lalo na doon sa present girlfriend. Diba? May mga taong naghahanap kasi ng ano eh, ng tinatawag natin emotional comfort sa iba. Diba? Kapag may problema sa relasyon, sa current partner nila. Pero alam nyo, hindi po ibig sabihin nun na kapag naghahanap ng emotional comfort, eh tama nang manligaw habang committed pa tayo. Diba? Hindi po dapat gawing rason yon para mang two time, diba? Mahirap po kasi mapunta ka-vibes no, sa sitwasyon na, alam nyo, parang ikaw yung third party. Tulad nitong si May, diba? Lalabas at lalabas kasi siya yung magiging third party. Kahit wala naman siyang intention. Diba? Kahit hindi niya gusto, pero kung yun ay i-entertain niya, eh, lalabas at lalabas, third party siya. So, minsan, yung ano eh, yung closeness, yung attention, meron siyang subtle way of ano eh, of telling na, oh, gusto kita. Diba? Kaya, pagka nadala ka doon, sa closeness na yun, sa attention na binibigay sa'yo, ay, yun ang medyo mahirap. Diba? Yun yung medyo mag-aalangan ka ron. Kasi nga, hindi mo na rin mararamdaman, unti-unti ka na rin palang napo-fall. Ngayon para dito sa ka-vibes natin nga si May, no? Dahil nga nanghihingi siya ng tulong or ng payo. Wala naman May, ang masasabi ko lang kasi sa'yo is dapat alam mo kasi kung ano yung tama at mali. Diba? Total, I assume na medyo may edad ka na, nasa tamang pag-iisip ka na, so alam mo na ang tama at mali. At kung alam mong mali, huwag mo nang gawin. Diba? Huwag mo nang i-tolerate, huwag mo nang i-entertain kasi never magiging tama ang mali. At saka at the end of the day, kung yan man ay ano, May, no? Kung yan man ay papatusin mo, diba? Papatulan mo yan, bibigyan mo ng oras, attention, eh hindi mo alam ang mangyayari in the next coming days, 'di ba? Hindi mo alam malalaman ba mauhuli ba kayo? Sino ba ang mapipiliin niya pagkadating ng dulot nagkahulihan? 'Di ba? So sino ba ang masasaktan, ikaw ba o yung girlfriend ba? Hindi mo alam eh, 'di ba? At hindi mo rin naman alam kung ikaw lang din yung kausap niyan. 'Di ba? Baka mamaya may iba pang kausap 'yan. So kapag alam nating mali, eh wag na nating konsentihin, no? Ako ang masasabi ko sa'yo, May, is tignan mo yung

no, without hesitation. Para ano lang yan, para protektahan mo lang yung sarili mo. Ito sabi ni 4421 nag-text. Sabi niya, ate, umiwas ka na habang maaga. Mahirap mapasama sa issue na hindi mo naman ginawa. Totoo. Diba? Mahirap kasi mapasama sa isang issue na kahit yun nga, katulad na sabi ko, wala kang intention. Diba? Wala kang namang intention maging third party pero ikaw ang lalabas at lalabas doon. So, ikaw din ang magbibigay ng ano eh, ng sakit ng ulo sa sarili. Parang ang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Ganun yung gagawin mo dyan, diba? Pag pinatulan mo yan. Ito, sabi ni 8834, red flag sa akin yan, yung nanliligaw kahit may girlfriend pa, walang respeto yan. Correct. Diba? Again, hindi mo ba naisip yon May, no? Na kapag at some point na pinatulan mo yan, diba? Parang tinanggalan mo rin ng respeto yung sarili mo kasi tumatol ka dun sa taong hindi nire-respeto yung current girlfriend niya. Diba? So, kung ikaw, diba, hindi, kung tingin mo, tamo ha, isipin mo, kung nagawa niya yung sa current girlfriend niya, tingin mo ba? Hindi niya magagawa yung sa'yo, diba?

totoo. Oh, di ba? Ay, kayo mga ka-vibes, ha? Ano ba ang masasabi nyo rito sa sitwasyon ni May, no? Na meron siyang tropa, na biglang nagparamdam ng ligaw, na gustong maligaw sa kanya. Pero alam niya na yung tropa niya yun is currently in a relationship o committed in a relationship. Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan, 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa GB99.9 FM. Or, mga ka-vibes, kung gusto niyo naman sa online streaming namin, pwedeng-pwede rin naman. Yung link niyaan ay nasa aming Facebook page. Pumunta lang kayo. Nakapin yung post na yon, naka-featured post yun. Yung link ay gv999.live. So, pindutin nyo yung link na yon na nasa pinned post. Tapos, magdederecha na kayo sa aming online streaming. At doon, pwede kayong makikwento kay Kiko Barako. Pwede kayong mag-comment doon. Meron doon nga live chat. Anyway, naku mga kabibs, huwag kayong alis, ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your good vibes. Sa dami-dami kasi ng tao, minsan mapapatanong talaga, eh, bakit ba ikaw?

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin.
2: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
9: Uy, baka Kiko yan.
10: Baka Kiko Barako yan.
11: Kiko
12: Barako!
13: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
14: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
15: May, tandaan mo, sabi ng Apong High Kings, mahirap magmahal ang syota ng iba.

nakakainit, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just Tawanan. Ako mga ka-vibes, samahan niyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O ka-vibes, kapag ba nagkaroon ng problema sa isang relasyon, ano ang dapat ginagawa? Sige nga, ano ang dapat ginagawa, ladies and gentlemen, boys at the back? parang DJ Robin na naman yung tunog ko. Hindi, alam nyo kasi mga ka-vibes, kapag nagkaroon ng problema sa isang relasyon, alam nyo, dapat inaayos po yan nung mag-partner. Diba? Pwede naman tayo manghingi ng advice sa iba, pero hindi pwedeng manghingi ng comfort sa iba. Diba? Magkaiba kasi yung nanghingi ng advice sa naghahanap ng comfort. Oh, sabihin yung hindi. Diba? Kasi ang advice, kaya natin hinihingi yan para malinawan tayo, 'di ba? Doon sa sitwasyon na o doon sa problema natin, sa current problem natin, 'di ba? Para makakuha tayo ng ibang perspective mula sa ibang tao. Pero kasi pag comfort na ang hiningi sa iba, ay ang hinahanap mo na kasi diyan ka vibes, emotional support and validation. 'Di ba? And sometimes doon nagiging complicated ang lahat. 'Di ba? Doon nagkakaroon ng confusion sa feelings dahil nagiging komportable tayo dun sa taong nakakausap natin, sa taong sasabihin natin na iintindihan tayo, 'di ba? Sa ganyang sitwasyon, nagiging ano 'yan eh, nagiging delikado 'yan ka vibes. Dahil kahit anong gawin nung taong hindi natin karelasyon, yung kaibigan lang natin na pinagrarant natin or binibigyan natin ng or nakikita ka natin ng comfort, 'di ba? Yung kaibigan nagko-comfort sa atin, kahit anong gawin niya, pwedeng siya pa rin yung ano eh, ama pagkamalang masama, 'di ba? Kapag nalaman ng legit girlfriend. Diba? Halimbawa sa ito, yung sa storya ni May, 'di ba? Kahit ano, kahit na anong gawin niya, eh lalabas at lalabas, masama pa rin talaga siya sa paningin ng girlfriend ng tropa niya. 'Di ba? Kapag lumala yung problema. Kasi halimbawa kapag kinomfort niya yan, binigyan niya ng oras, binigyan niya ng attention, 'di ba? Parang ang lalabas noon, ine-entertain niya pa. 'Di ba? Ang lalabas noon, gusto niya rin may gusto rin siya doon sa tropa niyang lalaki. Kapag hindi naman niya in-entertain, ang lalabas naman doon is may alam na siya pero hindi

emotional cheating. Diba kahit walang physical na nangyayari, eh masasaktan pa rin yung partner mo eh kapag ganyan nga may emotional cheating. Ano ba yun? Kahit nga yung simpleng pag-uusap lang, diba na hindi alam mo ng hindi alam ng partner mo, it's considered as a micro cheating, diba? Marami nagsasabi niya na

7710. Emotional cheating niya yan kahit sabihin niyang crush lang. Totoo. Diba? Kahit sabihin mo, kahit sabihin nung guy na nagugustuhan lang naman niya yung tropa niya, si May. Diba? Emotional cheating pa rin po kasi yung tawag doon. Kasi may possibility pa rin na ma-fall yung lalaki doon kay May. Diba? Ito sabi ni 6629, kawawa naman yung girlfriend kung hindi niya alam ginagawa ng boyfriend niya.

girlfriend. Diba? Kasi hindi niya alam. Para sa kanya, nagkaroon lang naman sila ng simpleng tampuhan and then suddenly, biglang may ganito. Yung boyfriend niya nanghihingi na kagad ng comfort sa ibang tao. Diba? Sabi ni 2047, baka si May talaga ang gusto niya pero natatakot lang makipaghiwalay muna. Eh kung si May pala, 2047, kung si May pala yung gusto niya, bakit hindi niya nilagawan si May in the very first place? Bakit kailangan meron siyang ibang girlfriend? Diba? Bago, tapos saka niya sasabihin, may gusto siya kay May. So ang lumalabas niyan, diba? Ano yan, backup girlfriend si May? Diba? Kasi, kahit na sabihin mong, baka talaga gusto niya si May, kaya lang, hindi makipaghiwalay, bakit ka nag-girlfriend ng iba? Di sana dumiretso ka kay May. Diba kung may talagang may gusto ka? Sigurista yarn? Diba? Kasi parang ang unfair ng ganung mindset, no, na siya naman kasi talaga yung gusto ko . Bakit ka nag-girlfriend ng iba? Kung siya yung gusto mo, diba? Bakit kailangan mong patagalin pa yung relasyon nyo? Kahit nasabihin mong 6 months lang yung relasyon mo ng girlfriend . Tapos sabihin mo, na-realize ko kasi si ganito yung mahal ko. Hindi. In the very first place, kapag nagmahal ka ng isang tao, kapag nagkaroon ka ng jowa, dapat committed ka dyan na yan yung jowa mo. Hindi yung sasabihin mo, after 6 months, na-realize mo, iba pala yung mahal mo. Diba? Hindi ganun yun. No? Kapag nagmahal ka ka vibes, dapat sigurado ka na yun ang gusto mong makasama, di ba? I'm not talking about makasama habang buhay, but I'm at least gusto mong makasama in your daily life, di ba? Kaya ka nga nag-jowa, kaya ka nga nag-girlfriend, kaya ka nga nag-boyfriend, Kasi nga, gusto mo, siya yung makakasama mo, nakakausap mo araw-araw, gabi-gabi, di ba? Parang siya yung magiging sandalan mo, magiging partner mo,

Pero kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo sa ating usapin tungkol sa ganito, no, na yung sitwasyon ng ating message sender na si May, na yung tropa niya nga nanliligaw sa kanya kahit alam niya na itong tropa niya na to ay merong current girlfriend. Ako, pwedeng-pwede pa rin kayong mag-send ng inyong message sa aming hotline. Bukas pa rin yan, 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa GV 99.9 FM. Or kaya naman mga ka-vibes, pwede rin sa aming online streaming. Nandun sa aming Facebook page yung link, naka-featured post, naka-pin yan. Pwedeng-pwede rin naman kayong i-click nyo na lang yung link na yon at makisali sa aming online streaming dahil may live comment doon or may live chat doon. I-send nyo doon yung inyong live chat para magkakwento-kwentuhan tayo, di ba? Or kung gusto nyo, sasabihin ko yung link, gv999.live. Yan, pwedeng direktan nyo nang gawin yan sa cellphone nyo. Anyway, naku mga ka-vibes, huwag kayong aalis ha, dahil tuloy-tuloy ang ating kwentuhan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Chico Barako, sa programa ng Chef Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. Sabi ko nga sa inyo, guys, mga ka-vibes, di ba? Ang pag-ibig, it's very complicated.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan ginawa nito?
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexidol Forte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway po Lido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Tol, tol, tol!
11: Uy, tol!
10: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
11: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
10: Pero, puro pangit lang yung pwede.
12: Oo. Ayoko na.
13: Hala? Joke pala yun?
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
14: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Kapaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
13: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: Barkada
10: Vibes!
14: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
17: Barkada Vibes!
18: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
10: Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Naku mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. No? Mga ka-vibes, alam nyo, no? Talagang may mga lalaking talagang hindi muna inaayos yung ano eh, yung current relationship nila bago humanap ng ibang gusto. Diba? Para sa akin, alam nyo, red flag yun. Sa inyo ba, mga ka-vibes? Red flag ba sa inyo yun? Diba? Yung hindi muna inaayos yung current relationship nila bago humanap ng iba. Sa akin, red flag yon para sa future, no? Kasi kung kaya niyang gawin yon sa current girlfriend niya, posibleng gagawin niya rin yun ulit sa mga susunod niyang magiging partner. Diba? Hindi naman kasi, alam nyo ha, ito ha, kung sa tropa lang, hindi po obligasyon ng kahit sinong tropa na saluhin ang emotional problems ng tropa niya. Diba? Lalo na kung nauuwi yan saan? Sa romantic intention. Diba? Kaya nagkakaroon ng ano eh, ng gulo sa tropa eh. Diba? Sa circle of friends. Maraming nagiging gulo. Kasi nga, hindi inaayos yung current relationship. Tapos, popormahan itong nga tropa. Diba? Tapos, anong mangyayari? Ito namang tropa, mayroong gagawin. Siyempre, dahil gusto niya rin minsan, diba? Sasaluhin niya, magkakaroon ng sulutan na tinatawag, diba? Alam nyo, ang friendship, mga ka-vibes, eh minsan, nasisira po yan kapag may isang taong hindi marunong maglagay ng limitasyon sa feelings. Diba? Yun yung point ko ron. May, ang nasisira ang circle of friends. Kapag isa sa friends nyo, or nasa friends, sa circle of friends nyo, meron isa dyan, hindi marunong maglagay ng limitations sa feelings niya.

tropa niya. Diba? Ito tulad ng sinabi ni ano, 9182. Sabi niya, ingat ka dyan kasi baka ikaw pa maging kontrabida sa huli. Correct. Diba? Alam nyo ha, ito yan sa mga kababes natin. Kung sa circle of friends nyo, okay, hindi ka marunong mag-set ng boundaries or ng limitations sa feeling mo. Tandaan mo, kapag kayang tropa mo at yung girlfriend ng tropa mo ay nagkahiwalay dahil sa'yo, di ba? Ikaw at ikaw ang kontrabida sa buhay ng girlfriend niya. Ito, sabi ni

nagtatanong sa akin tungkol sa love life nila. No, ako, mas kung hindi mo na mahal yung isang tao, yung current partner mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, hiwalayan mo na muna bago ka maghanap ng iba. Hindi yung maghahanap ka ng ano, ng backup plan. Hindi ganon, di ba? Kasi mas masakit yung gagawin yung yun eh sa partner nyo. Kasi meron akong kakilala, may nagsabi sa akin dati. Kaya

ay dun sa current partner nila. Diba? Sabi ni 7345, mahirap pag tropa kasi may guilt kapag umiwas ka. Tama naman yan, 7345. Pero para sa akin kasi, hindi

yung ginagawa niya, may girlfriend siya, may jowa siya, tapos biglang maniligaw sa'yo. Diba? Hindi dapat natin gawing dahilan yung salitang tropa para konsintihin ang isang pagkakamali eh. Diba? Kung ako tatanungin, pag tropa, dapat tropa lang. Diba? Walang talo-talo. Kasi kapag tinalo mo yung tropa mo, diba? Magkakaroon talaga ng complicated issue. Kaya nga, alam nyo, sasabihin ng iba dyan, eh, kasi hindi naman nila nasabi na mapofall sila dun sa kaibigan nila. Diba? Eh, kaya lang mali eh. Dapat ginawa nyo kung talagang una pa lang nagandahan kayo, nagwapuhan kayo doon. Diba? Sana naging malinis yung intention nyo. Diba? Sana hindi nyo ginawang tropa. Una pa lang, dapat kung may plano ka palang formahan yan o magkagusto dyan sa taong yan, eh sana hindi mo siya ginawang tropa.

kayo, di ba? Walang dapat maging relasyon between the sa inyo ng tropa mo. Kasi nga, alam mong may girlfriend, may jowa yan, di ba? Hindi mo dapat ka gagawing sangkalan yung pagiging magtropa nyo. Diba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang inyong masasabi sa pinagkukwentuhan natin? Ako, pwede kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page, GB99.9 FM, or sa aming online live streaming. Pwede kayo mag-live chat doon. Pumunta lang kayo sa aming Facebook page. Naka-pinned post doon yung aming link ng aming online streaming, or pumunta kayo sa gv999.live. Yan, makikita nyo at mapapakinggan nyo na si Kiko Barakot. Mag-chat kayo ron, mag-live chat kayo ron, mag-song request kayo, pwede rin, di ba? Katulad nito niya 6776, sabi niya, pa-request naman po Torete by Moonstar 88 at Sa Aking Puso by Ariel Rivera. Sige, ipipila natin yan na 6776. Anyway, naku mga kabayos, huwag kayong aalis ha, dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your Good Vibes. 6776 as you requested. Ito na, Torrete by Moonstar 88.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibe.
6: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
11: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Kiko Barako.
1: Tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At kasama dyan, papakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Siya mga ka-vibes, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, no? Yung kwento ng ating message sender na si May na nililigawan ng kanyang tropa na alam niya itong tropa niyang to ay in a relationship, no? May current girlfriend. Alam mo ka-vibes, no? Hindi kasi natin masasabing mahal ka ng isang tao kung bigla na lang siyang nagtapat sa'yo after ng argument niya sa current partner niya. Diba? Posibleng gusto lang kasi niya ng validation o ng excitement dahil, alam mo yun, may problema sila ng girlfriend niya. Pero hindi kasi ibig sabihin nun, seryoso agad yung feelings niya. Diba? Kasi mahirap maging, alam nyo ka-vibes ha, ito, mahirap maging safe space ng isang taong committed na.
2: Aray ko!
1: Diba, lalo na kapag ka nagiging emotionally dependent na siya sa iba, na parang kailangan lahat ha, yung emotion niya laging nasa iba, diba? So mahirap pong maging safe space ka ng isang taong committed na. Alam nyo, hindi naman po selfish ang magprotekta ng sariling peace of mind, ka-vibes, diba? So, ang respeto po sa relasyon ng ibang tao ay, tanda po natin, no, ay hindi po responsibility lang ng mag-partner. Responsibility rin po ng mga taong nakapalibot sa inyo. Yan yung mga kaibigan, pamilya, di ba? Yung respeto po sa relasyon ng dalawang nag-iibigan, hindi lang po natatapos sa kanilang dalawang mag-partner or mag-jowa, di ba? Kailangan yung mga taong nakapaligid sa kanila, may respeto din sa relasyon nila. Ito sabi ni 5831, sabihin mo nang direkta na uncomfortable ka sa ginagawa niya. Pwede yun, di ba? Pwede yung gawin May, no? Kung talagang ayaw mo talaga siya dahil ayaw mong makagulo ng relasyon, then nasabihin mo sa kanya na hindi pwede. Na uncomfortable ka sa ginagawa niyang paglalambing, di ba? Sa pagdikit-dikit niya sa'yo kasi may girlfriend siya, di ba? Sabihin mo directo sa kanya, kumprontahin mo, prankahin mo, ganon. Sabi niya, 4458, hindi mo deserve madamay sa gulo ng relasyon nila. Correct. Di ba? May hindi mo deserve, hindi ka dapat na i-involve sa isang gulo na in the very first place, hindi ka dapat kasama. Ganon. Mukhang, sabi ni 3084, mukhang ginagawa kang emotional backup habang may girlfriend siya.
2: Aray ko!
1: Totoo. Di ba? Baka ganun nga lang talaga yung plano niya na parang pag galit siya sa jowa niya, sa girlfriend niya, nag-away sila, di ba? Parang, okay, yan mo, nagigalit ako sa'yo. Kung mag-alala, may backup ako emotionally, ganun, di ba? Parang ganun yung ginagawa sa'yo. 7716, sabi niya, baka bored lang siya sa relasyon nila, kaya naghahanap ng kilig. So, pag bored, maghanap sa iba, ganun. Di ba, ganun ba yun? Pagka bored na ako sa partner ko, sa jowa ko, maghahanap ako ng kilig sa iba? Hindi! Ayusin yung dalawang mag-jowa yan. Kiligin kayo sa isa't isa. Di ba? Ibalik nyo yung kilig nyo, ganun. Talagang kailangan nga, alam nyo, sa pagjojowa, sa relasyon, di ba, hindi man talaga laging masaya yan. Pero, dapat lagi kayo naghahanap ng paraan para kiligin kayo sa isa't isa. Di ba? Ganun talaga. Diba? Ito sabi ni 2640, irespeto mo na lang ang sarili mo at yung girlfriend niya. Correct. No? Kung ikaw ay may tropa at alam mo yung tropa mo may girlfriend tapos bigla siyang nandiligaw sa'yo, bigla siyang dumidikit-dikit sa'yo, diba? Respeto na lang sa sarili. Delikadesa na lang. Alam mong may girlfriend, alam mong may jowa, please lang, wag nang dumikit, diba? Wag nang harutin. hindi tama yon, di ba? Kasi nga, alam mo may jowa yan, taken yan, hindi pa fully, ano yan, fully release. hindi pa cleared. Wala pang clearance sa jowa niya yan na hiwalay talaga sila officially. Diba? Ganun talaga ka-vibes, no? Eh, at sa mga ka-vibes natin na may jowa tapos nanliligaw pa ng iba, eh, di ba kayo karmahin niya? Diba? Huwag po natin gawin yon, mga ka-vibes.

0: considered as micro cheating or emotionally cheating, di ba? Which is very, very wrong. Wrong po talaga. Hindi talaga magiging tama. Ayan. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang inyong masasabi sa ating usapan? Naku, pwede pa rin kayo mag-text sa aming hotline. Ha? Bukas yan, 0926-079-8708. Katulad ni 1036, sabi niya, always put yourself in others' shoes. What if sa'yo mangyari yung ganung bagay? Kung kaya niya lokohin recent EF niya, kaya ka din niya lokohin in the future. As a woman also, never be the reason for others women pain. Ay, gusto ko yun. Yung sinabi niyang yun. Diba? Ang ganda nun. As a woman, ito ha, as a woman, never be the reason for others women pain. No? Diba? Huwag kang maging dahilan para saktan mo yung kapwa mo, babae. Ito yung sinasabi kong delikadesa. Diba? Kung ikaw, may delikadesa ka sa sarili mo, alam mong mali na nililigaw sa'yo yung tropa mo dahil may girlfriend siya. Lumayo ka na. Huwag mo nang i-entertain. Kasi, mahirap talagang pumasok sa relasyon na ganon.
1: Naku, mahirap yun.
0: Diba? Gusto ko rin sinabi ni 1036, no? Tsaka, sabi niya, diba? Gusto ko rin sinabi niya, ano eh, na put yourself in others' shoes, diba? Lagi mong ilagay yung sarili mo doon. O sige, sabihin na natin, pinilit mo nga, no? Nag-succeed, naghiwalay sila ng girlfriend niya, ikaw yung naging jowa, ikaw yung pumalit. Pa, how sure are you na hindi niya gagawin sa'yo yun? Eh, nagawa niya nga sa recent niya eh. Ay, sa past niya eh, diba? Diba? So, nagawa niya sa previous niya, magagawa niya rin sa'yo yun. Huwag kang papakasiguro. At yan ang magiging dahilan kung bakit ka magiging praning. O, diba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Pwede pa rin kayo mag-send sa akin, makipagkwentuhan sa akin. Ito, sabi ni Jel sa ating online streaming. Good afternoon, DJ Kiko. Huwag tayong papatol sa taong di kayang respetuhin ang kanilang partner. Girl power! Maging bakla tayong lahat, sabi niya. Char. Pa-request naman po ng Manila by Hotdog. Sige, ipipila natin yan. Ano ha? Ipipila natin yan na gel, yung Manila by Hotdog. Diba? Totoo yan. Huwag tayong magpapatol sa mga taong hindi kayang respetuhin yung partner nila. Kasi for sure, hindi rin kayo re-respetuhin yan kung maging kayo. Diba? Hindi kayo bibigyan ng pagmamahal niyan. Hindi kayo bibigyan ng atensyon, ng oras niyan. Diba? Tandaan nyo. No, may chance at may chance na gagawin niya yan sa inyo. Anyway, nakatuloy-tuloy natin ang kwentuhan sa aking pagpabalik mga kabais. Pero, pwede pa rin kayong makipag-usap kay Kiko Barako sa aming hotline. 0926-079-8708. O kaya naman sa aming Facebook page. Mag-message kayo, GB99.9 FM. Or sa aming live chat. Pwede kayo pumunta sa aming Facebook page. I-click nyo yung link na naka-featured post. Or pumunta kayo sa GB99.live. Anyway, nakakasama na, papakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Oy, ang meaning ng GV, di ba, good vibes. Kaya dapat, nagbibigay kami ng good news. Kaya ngayon, magbibigay ako ng good news sa inyo, mga ka-vibes. Dahil isang panibagong serbisyong medical na naman ang paparating sa atin. O, di ba, ngayong mainit ang panahon, dapat binibigyan natin ng pansin yung sarili natin, lalo na ka-vibes yung ating kalusugan. Diba? At sa pagbibigay natin ng pansin sa kalusugan, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas na sa Lipa City. They are located po sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Kaya naman kung ako sa inyo mga ka-vibes, sabay-sabay nating abangan ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging Health Through Care. Inyong napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes.
0: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oy na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
7: This is Barkada Vibes.
8: Barkada Vibes.
4: Barkada Vibes.
5: Barkada Vibes.
6: This is Barkada Vibes with DJ.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Alam niyo mga ka-vibes, may mga friendship talaga, no, na kailangan talagang lagyan ng distance para maiwasan

comfort sa ibang tao. Diba? Kumbaga, kapag may problema kayo sa relasyon, ayusin nyo munang mag-partner bago kayo maghanap ng comfort sa iba. Diba? Kasi nakakagulo talaga kapag ka ang isang kaibigan biglang nagkaroon ng romantic feelings habang committed pa sa iba. Diba? Minsan mas okay ngang ano eh, mawalan ng isang friendship kaysa masangkot ka sa isang sitwasyong makakasakit ka ng ibang tao at masasaktan mo rin ang sarili mo, 'di ba? Ang pinaka-importante diyan, mga ka-boys, ay kung paano natin na paninindigan, no, yung tamang boundaries, yung respeto sa sarili at relasyon, no, sa iba, 'di ba? Ito sabi ni 9902, kahit gaano pa siya kabait, mali pa rin ang ginagawa niya. Correct. 'Di ba? As long as committed siya doon sa girlfriend niya, as long as hindi sila officially naghihiwalay ng girlfriend niya, 'di ba? Maling-mali na pumorma, manligaw siya doon sa tropa niya. Ito sabi ni 6088, nakakatakot yung mga taong kayang magtago ng ganyang feelings habang committed. Correct, 'di ba? Hindi mo masabi paano, saan, kailan, kanino nila gagawin. Ito sabi ni 1553, posible na ma-develop lang siya dahil lagi kayong magkausap. Totoo, ito yung sinasabi ko kanina, no, para sa sender natin si May, 'di ba, na kung ako sa kanya, wag niyang i-entertain kasi possible ma-develop ka eh. Kasi lagi kayo nagkakausap eh. 'Di ba? Hindi mo masasabi yung feelings mo biglang magiging magkakapalagayan kayo ng loob. Ito sabi ni sabi naman ni 8207, hindi healthy yung ganyang setup. May masasaktan at may masasaktan talaga. Correct. 'Di ba? Meron at meron talagang masasaktan kapag pinagpatuloy natin yung ganyang setup, 'di ba? Tandaan natin, no, mga ka-vibes, sa ganyang sitwasyon, madaling madala po sa atensyon, 'di ba? Sweetness at pagiging special, 'di ba? Sa pakiramdam, lalo na kung galing ito sa isang taong malapit sa atin, particularly sa kaibigan natin, no? Pero para sa akin, mahalaga ring tandaan natin na hindi lahat ng feelings dapat sinusundan, 'di ba? Lalo na kung may masasabi

girlfriend niya o ng jowa niya. Lalong hindi mo obligasyong maging safe space, 'di ba? Habang magulo yung relasyon ng tropa mo. So kapag pinabayaan kasi yung ganyang sitwasyon, mga ka-vibes, eh posibleng mauwian sa mas malaking issue, magulo, misunderstanding, 'di ba? At magkakaroon pa ng alam mo yun, may masasaktan at may masasaktang mga taong involved. Kaya very important sa akin, mga ka-vibes, no, na isipin kung kaya bang mabigay, kaya bang na kumbaga mahalagang isipin na kung kaya niya ba binibigay yung mga mixed signals habang may girlfriend siya. Diba? Possible din bang maging pattern yun sa future, no? Isipin natin maigi yun. Mahirap kasing magtiwala, mga ka-vibes, sa taong hindi kayang ayusin, hindi kayang tapusin ng maayos yung kasalukuyang relasyon niya bago maghanap ng panibagong feelings o ng ibang karelasyon. Kaya minsan, ako sa akin, sa pagdating sa love life, ang tunay pong maturity, hindi yung pagpili lang ng taong gusto ka. Diba?

protektahan mo yung sarili mo sa para sa magkaroon ka ng peace of mind. No, hindi siya selfish kung pipiliin mong hindi selfishness kung pipiliin mong umiwas or maging prangka, magsalita ng direkta or tapusin ang closeness nyo na magtropa, 'di ba? Kasi magiging unhealthy yung relationship. So, ang totoong respeto kasi hindi lang para sa ibang tao, kundi para rin na sa sarili. So, kung may respeto ka sa sarili mo, hindi mo itutuloy yan, di ba? Lalayuan mo yan. Or else, sasabihin mo yung sa tropa mo na mali yung ginagawa niya. At minsan, ka-vibes, ito, nakahuli na rin, is yung pinakatamang desisyon kasi ay yung desisyong magpapatulog sa atin sa tuwing gabi, di ba, ng may peace of mind, na parang wala kang iisipin, na wala kang nasasaktang tao, wala kang relasyong nasisira, di ba, wala kang, alam mo yun, walang involvement ng gulo. So, yun po yung pinaka-tamang desisyon na gagawin natin. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating usapin tungkol sa tropang nanliligaw kahit in a relationship pa. Nako, pwede nyo pa rin i-share yan sa akin sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan ang aming hotline na 0926-079-8708. O kaya naman sa online na streaming namin, katulad ni Ellie na nag-comment doon, sabi niya, good afternoon DJ Kiko, tama naman po ang problema ng mga partner stays on a relationship, di na kailangan ikwento sa iba hanggang di na pag-uusapan ng kayo lang. Request po request po ng song Say You Won't Let Go by James Arthur. Thank you po. Sure, Ellie, ipe-play natin, ipe-ano natin yan, ipipila natin yan sa ating mga songs. Anyway, di ba, tama naman eh. Kapag ka may problema kayo mga partner, agree ako dito sa sinabi ni Ellie, na pag may problema kayo, kayo muna. Huwag

iba yun. Baka mauwi sa comfort room eh. Baka yung paghingi mo ng comfort, diretso comfort room. Anyway, nako mga ka-vibes. Pwede pa rin kayo makipagkwentuhan kulitan kay Kiko Barako. Pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa GB99.9 FM. Or, kung meron naman kayo mga kwento na gusto nyong i-share katulad ni May, di ba? Pwede rin naman mag-message kayo direkta kay Kiko Barako. I-follow nyo ang aking Facebook page, K-I-K-O-B-A-R-A-K-O, Kiko Barako. At mag-message kayo doon at babasahin ko yung story nyo. Anyway, mga ka-vibes, eto na. Huwag kayong aalis ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At sa aking pagbabalik, tatanungin natin si DJ Robby. Paano kapag may tropa siya? Tapos, alam niyang may jowa yung tropa niya. Tapos biglang nagkagusto sa kanya o nanliligaw sa kanya. Uy, ligawin! Ligawin si DJ Robby. What if lang naman? What if lang? Tingnan natin yung perspective niya sa ating pagbabalik. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Siyempre, napapakinggan at nakakasama mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
7: Kapili nga nito. Makano ba?
8: Ang mahal naman.
7: 120 na lang.
8: Saan ginawa nito?
9: Awat muna!
10: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
11: Rexido Forte!
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: online streaming. Sabi niya, Idol Kiko, maulang hapon. Oy, Papa Pindot, masarap ba magpinindot ngayong maulang hapon? Masarap ba, DJ Robby, pagka magpinindot?
1: Hoy, ang sarap nga ng pinindot. Oh, well, for context ng mga kapayos, dito po sa Batangas, ang pinindot ay ginataang bilo-bilo.
0: Yes, correct.
1: Baka kasi ibang pinindot ang nasa isip niya.
0: Oh, iyan yung tinatanong ko kay Papa Pindot. Kasi kung ano-ano atang iniisip niya.
1: Kung ano-ano pinipindot. Kung ano-ano pinipindot. At ino ba talaga siya? Wait lang, Kiko Barajo, i-explain mo nga sa amin bakit yun ako long sleeves.
0: Gusto ko lang mag-long sleeves.
1: Alam niyo ba mga kapabes, ako lang naman ang makikita ni Kiko dito the whole day. Tapos nag-long sleeves pa talaga siya.
0: Hindi ko ba alam na ikaw lang makikita ako the whole day.
1: Talaga sobrang pinaghandaan na.
0: Na
1: makita ko.
0: Tama na, tigil na natin yung program. Anyway, magandang hapon sa'yo, DJ.
1: Maganda, happy Monday.
0: Happy Monday. Kamusta?
1: How was your weekend? Well, my weekend, ladies and gentlemen, ay nakakapagod.
0: Bakit?
1: Nagtrabaho ng Sabado, ate.
0: Sabado.
1: Para wala pala akong pahinga ng ligong ito. Kayo ko nararamdaman ng pagod sa trabaho ito, sa profesyong ito.
0: Sa mga kababayan sa aming nakinig sa amin noong Sabado, daganap po ang 18th Pastulan Festival.
1: Exactly.
0: Na may San Pascual, Batangas.
1: Exactly.
0: At si DJ Robby po, ang celebrity namin pinag-.
1: Actually, napakadami ko na nakausap dun eh. Mga nagpa-picture, nagpa-autograph, at nagpa-blotter.
0: Nagpa-blotter.
1: Pina-blotter na pala ako.
0: Teka, buti na nag-comment dito. May nag-comment dito.
1: Sabi,
0: ang lakas ng mic mo, DJ Robby. Ikaw ba nag-setup na itong mic gain ko?
1: Sino nag-comment?
0: Naka, eh, no, si Papa P. Sabi
1: Papa
0: niya,
1: P, hello.
0: Sabi niya, sumbong kita, nagre-reklamo ka.
1: Huwag na ba? Nakikinig ba si sir?
0: Baka meron pong ano, baka meron pong nakikinig sa
1: kinakulong. Hindi na ako nagre-reklamo ha. Iba yung nagre-reklamo sa
0: nagra-ranta.
1: Sa duwada iglang.

0: Tapos bye-bye, good night everybody.
1: Oh, good night everyone.
0: Ay, nakakapagod naman talaga. Imagine mo ba naman nag-marathon ka doon?
1: Oh, na ano?
0: Nag-marathon, nag-fun run nga ako
1: doon. Oh, naglakad ka ron, nag-alinglakad.
0: May parada kasi, tapos sinundan ko yung parada dalawang beses. Dalawang beses ako nagpauli-uli.
1: Oh, nababalik-lakad?
0: Oo. Nung una, papunta doon, nilakad namin.
1: Oh.
0: Tapos, babalik din pala doon sa aming ano, sa aming unang pinuntahan.
1: Ano sinasabi mo, kasalanan ni DJ Joey Boy?
0: Hindi, kasi yun... Alam mo, pinapasama mo na naman ang aking imahe.
1: Ikaw na nagkikwento eh.
0: Hindi, ikaw talaga yung may sabi noon.
1: Na?
0: Napumunta ako sa ano, sa palengke.
1: Nasa palengke ka naman talaga dapat
0: nakatingin. Hindi! No? Nasa ano kami ngayon? Oo, oh, ngayon.
1: Oh, talaga naman eh. Sino nagsabi pumunta
0: ka sa simbahan? Nag-park kami sa simbahan. Kasi nga alam namin na maglalakad kami if ever. Kasi nga walang sumasakay.
1: DJ Joey Boy, kung nakikinig ka ngayon.
0: Hindi talaga ako. Hindi ka na lang natin to. Nasasama dyan na naman ako.
1: Sabi ni, ano, sabi ni Papa P, napagod, ano, napagod ka pala DJ Robby, eh naghahanap ka nga ng apam.
0: Wala ka ako nakita eh. Sayang, ilalaban ko sana ang Philippines. Gold medal na sana para sa Philippines yun.
1: Ay, ikaw na ba sana yung susunod na gold medal?
0: Yes, gold medalist. If you know, ladies and gentlemen.
1: Anyway, so DJ Robby, ako ah, ito, tinanong mo ako kanina, kamusta yung weekend ko?
0: How was your weekend?
1: Well, yung weekend ko, ikaw napagod ka.
0: Exactly.
1: Ako napuyat ako.
0: Bakit? Kasi nga may anak ka na.
1: Oo, ang dami ko pong nga ginagawa pagka, ito, sa mga kabibs out there, sa mga nakikinig online at on air.
0: At,
1: hindi po natatapos ang buhay ko sa off air. Pagka off air ko sa on air after po ng board work ko, pag-uwi ko po ng bahay, meron pa po akong makulit.
0: Magulang ka naman.
1: Oo. Magulang talaga ako.
0: Ibang magulang yun.
1: Ay, ibang magulang. Well.
0: Yung isa matik, pero may isa ka pang responsibility of being a father.
1: Talagang walang choice, di ba?
0: Wait lang, bakit parang uulan?
1: Oo nga, makulimlim.
0: Talaga namang sa programa ko pa.
1: Magtatagal yan hanggang ano yan, last 10 ng gabi.
0: Oo naman.
1: Dito ka hanggang sino.
0: Okay, kung naman yung ikikwento mo.
1: So, yun na nga. So, yun. Na medyo napuyat ako. Pero, hindi rin naman ano, nung Sabado lang din naman, na medyo ginabiran naman ako ng uwi, di ba? Nauna pa nga kayong umuwi sa akin.
0: bakit ka naman kasi ginagabi? Feeling ko nga kasi may bisita ka dito ng gabi eh.
1: Shhh, huwag ka maingay.
0: Kaya pala tumatawag ka sa akin. Sabi ko, DJ Robby, huwag ka maingay ha. May bisita ako dito.
1: Oo. At saka sabi ko sa bisita, tatawag ako kay Robby, huwag ka rin maingay ha.
0: Oo. Tapos tumawag siya sa akin.
1: Oo. Tapos?
0: Parang may naririnig akong bisita. Kaluskos.
1: Na?
0: Nang dahon. Kaluskos ng dahon na naririnig
1: kala,
0: ko ha.
1: Kala ko.
0: Kaya pala nandito ka pala gabi ha.
1: Oo, kala ko na may narinig kang.
0: Hindi ka na narinig ko kasi hindi naman Japanese. Hindi naman siya Japanese sa
1: Jotobe. Hindi.
0: Filipino naman siya, everyone.
1: Sabi ni Papa P, kaya pala magulo yung upuan pagpasok ko nung Sunday.
0: Kung GC ba natin itong tatlo? Parang GC natin itong tatlo ah.
1: Anyway, yun. Ikaw, DJ Robby, tatatanong kita.
0: Anong ako?
1: Sa pinag-uusapan namin kanina.
0: Okay. Bakit?
1: So, halimbawa.
0: Bakit? Ano pinag-uusapan nyo?
1: Oh, ito na nga. Ikaw, pinag-uusapan ka na.
0: Sabi na, backstabber talaga mga to. Kami nag-send sa'yo ng problema.
1: Ano? Mang babackstab kami on air, edi narinig mo.
0: Front stab na sa harapan mo? Oh.
1: So, ayun nga, may nag-message sa akin kanina.
0: Problema na naman?
1: Ang problema na naman ay problema ko.
0: Munadagdagan yung mga problema ko sa buhay.
1: So, halimbawa, di ba, halimbawa, meron kang tropa na alam okay. Kong may jowa.
0: Actually, wala akong friend.
1: Wala kang friend. Oh, let's assume meron ka dito ngayon.
0: Oh, so, sige. Guys, ka, gusto niyo maging friend ko?
1: Oh, mag-apply kayo.
0: Mag-apply ko. So, hindi na makausap ng ayos.
1: Ewan ko, nawala na yung topic. Naubunan tuloy ako. Anyway, so ito na. So may friend ka na alam mo may jowa.
0: Mm.
1: Tapos, alam mo na medyo nagkakatangkuhan sila. Tapos nangihingi siya ng comfort sa'yo. Tapos, biglang in the after few days, biglang sabi niya pwede bang manligaw. Eh, hindi pa naman sila officially break ng jowa.
0: Ah, sira ulo siya.
1: Oh, di ba? Sige, paano mo siya itetake?
0: Well, itetake ko siya as something. First and foremost po, si DJ Robby ay hindi po mapatol sa kaibigan.
1: Oh,
0: I already diba? Set the boundary. Kapag alam kong kaibigan, kapag tropa na kita, parang hindi talaga ako ma-fall, DJ Kiko. Kasi alam ko na yung baho ng mga kaibigan ko. Ang baho talaga.
1: Ano bang klaseng baho yan?
0: Hindi, kasi I... value integrity, stronghold sa aking morality. Alam ko yung tama at mali. Kapag alam ko mali, hindi ko talaga siya i-cater eh. And especially pag ganyan, na yung kaibigan ko, bagko sasabihin ko pa sa jowa, hindi ko kukonsentihin yung kaibigan ko. Isusumbong pa kita sa jowa mo. Na, sa mga ulo ka ha.
1: Oh, yung jowa mo nilalandi ako.
0: Talaga mga isang screenshot, resibo.
1: So, ganun pala si DJ Robbie. O, diba? Pero ako, yan din yung punto ko kanina eh, diba? Lagi nating panigan kung ano yung tama. Diba? Kapag alam nating mali yung ginagawa ng tropa natin, huwag nating gamitin yung word na tropa para konsintihin.
0: Nakaibigan.
1: Eh. Oo, yung nakaibigan, diba? Para konsintihin yung pagkakamali nila.
0: Oh,
1: at some point, kailangan na, lalo na pag tayo yung involved, at tayo yung maiipit din kasi doon eh.
0: Oo, ayoko pala bang maiipit eh.
1: Ayaw mo ba na, hindi ko pa ba naiipit?
0: To a certain extent, yes. Bakit ba?
1: Wala lang. Tinanong ko lang, hindi ka pa ba naiipit?
0: Naiipit na ako sa problema ng dalawang tao. Naging experience ko naman yun.
1: Sa na-experience mo na yun?
0: Na naiipit?
1: Naiipit ka sa dalawang, sa nagbabangga ang dalawang bato?
0: Hindi pa naman. Nagkukuskus ang dalawang bato.
1: Ayan, naiipit ka na ba sa gano'n? Yung sitwasyon na dalawang kaibigan mo nag-aaway tapos ikaw nasa middle?
0: Oo, parang most of the time ganun kasi eh. Parang ako yung naging mediator pag may away.
1: Taray, lagi
0: kaya kahit wala ako masyadong problema, nalagdaga naman problema ko dahil sa mga kaibigan ko.
1: So, ang tawag sa'yo, middleman.
0: Ano? Buli hindi middle figure, ha?
1: Hoy!
0: At least middle man, hindi ako middle figure. Diba? Kasi mag-iba yun eh.
1: So, sa sindikato, ikaw yung middleman.
0: Ano yun? Hindi ko nag-gets yun. Okay, hindi ko nag-gets yun, ladies and gentlemen. Oh, anyway. So, ikaw naman, Kiko, kapag ikaw na nasa ganun sitwasyon, anong gagawin mo?
1: Na sa akin may gusto, ganun. Uh-oh. Or wala, hindi ko mapi-entertain.
0: Ako, lalagyan ko. Bibigyan ko sila sa labi. No? Yeah. Bakit kay Kiko?
1: Alam mo, ako, hindi sila minang bibigay ko sa kanila.
0: Ano?
1: Ha? Patutulungin ko sila.
0: Bakit?
1: Tumigil ka, baka nananaginip ka lang.
0: Sasampalin mo, ganun.
1: Oo, sasampalin ko. Hindi kasi, hindi ko siya itotolerate eh. Kasi parang, bakit? Tropa kita, tas alam ko may jowa ka, bakit ako? Diba?
0: Oh, at saka wag kayo magchat-chat ng ganun pag 1 PM.
1: Bakit?
0: 1 AM pala.
1: 1 PM. 1 AM, oo, diba?
0: Kasi, pag ganun, in-hit niya mo yan. Kasi meron akong
1: naka-chat?
0: Hindi naka-chat. May nag-chat lang. Nag-chat lang siya kapag 1 PM, 2 PM, 3 AM. Ay, PM ba sabi ko? 1 AM, mga 1:30 AM. Nag-chat lang siya. Pag ganun.
1: Sabi mga uri ng chat niya.
0: Alam niyo na yun.
1: Mga ganito?
0: Ganyan. Sabi ko, mati na chat pag ganun oras ha.
1: Wala lang. Malayin ba nila kung ano? Titignan
0: ayaw na lang ano eh, magsarili. Kasi di ba alam nyo, being alone in life teaches a lot of lessons.
1: Itawid mo yan.
0: Diba? Kailangan natin maging maayos magsarili.
1: Ay, nako.
0: Alas 6 na ba? Alas 6 na ba?
1: Wala bang alas 6 para sa mga ganyang salitan. Pero sabi ni Papa Pichat, reveal naman daw.
0: Okay. Or person reveal. Para kanya na joke.
1: Anyway. Okay,
0: okay, DJ Yam. Shout out kay DJ Yam. Si DJ Yam may chuchot sa akin.
1: Exploited.
0: Sinaraan si DJ Yam. Si DJ Yam kasi nag-chuchot sa akin nun eh.
1: Nang 1 a.m. Akala ka nag-chuchot sa'yo ng 1
0: a.m. Oo nga. Charias! Joke lamang po ito.
1: Anyway, sige, middleman. Esa DJ Robby.
0: Ano middleman? Hindi ko talaga pag-esa middleman. Mamaya mag-search ako.
1: Oh, sige. DJ search Robby, ano ba yung operation. Gusto mong sabihin sa mga kabibs natin ngayong araw?
0: Well, wala naman.
1: Okay, maraming salamat po mga kabibs.
0: Hindi, joke lang. Mga kabibs, mamaya pong alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, makakasama niya si DJ Robby sa inyong pinakababoritong tambayan on air. Once again, it's Barkada Vibes with DJ Robby. Pagkatapos po yan ng Up Up Pilipinas. Kaya naman samahan niyo akong mag 6 to 9 ngayong malamig ang panahon. Napakasarap mag 6 to 9 kapag malamig ang panahon.
1: Ay, totoo yan. Diba? Tapos ano, tapos pinindot pa.
0: Oh, ang sarap ng pinindot.
1: O, oh, diba? Lalo na mainit-init.
0: Mainit na init. Alam niyo ba, everyone, hindi ako kumakain ng dami kong fun fact, diba?
1: O, oh, sige.
0: Tapos sa sarili ko lang naman. Hindi ako kumakain ng ginataan, pero kumakain po ako ng pinindot at buko salad.
1: Hindi ka kumakain ng may gata.
0: Oo.
1: Pero kumakain ka ng ginataan.
0: Pinindot na oo. Mahilig tayo sa ginataang bilo-bilo.
1: Ayan.
0: At buko salad. Tapos, ang weird, no?
1: Pero hindi ka mahilig sa buko juice, pero kumakain ka ng buko salad.
0: Oo. Hindi mo ako kumakain ng buko. Buko juice, buko pie, buko cake. May buko cake ba?
2: What?
0: Evento. Evento siya.
1: Bukake, gano'n.
2: What?
0: Wala, buko cake. Pero makakain pa ako ng buko salad. Kasi hindi na silang lasang buko eh. Hindi na silang lasang gata.
1: Eh, di ba may strips pa rin naman ng buko?
0: Ay, hindi na nga siya lasang buko. Lasang condensed milk na siya.
1: Oo, sige, bahala.
0: Tapos yung ginataang binibilo, hindi na siya lasang ginataan. Hindi na siya lasang gata.
1: Hindi na siya lasang gata.
0: Oo, anong lasa na niya? Hindi ko rin ma-explain eh.
1: Matamis-tamis na siya. May asukal na kasi yun eh.
0: Yun. Diba? So, lagyan niyo lang ng asukal. Kakainin ko yan.
1: Kakainin ko yan. Sige, yung buko juice, lalagyan na lang namin ng maraming asukal.
0: Parang iba naman yun, ato. Parang brown sugar flavor naman yun. Buko juice, brown sugar flavor.
1: Ayaw mo nun?
0: Ayaw ko pa ng BJ.
1: Ayaw mo pa?
0: Ayaw ko pa ng BJ. Buko juice, ha?
1: Buko juice.
0: Kasi nga, alam niyo ba mga ka-vibes? Ayaw ko na ka, tama na ka to.
1: Alam mo mga ka-vibes, baka mawala
0: po. At dami ko pa sasabihin.
1: Karera nyo ko lang po, pero baka mawala.
0: Baka hindi na ma-renew. Baka last day na namin, everyone.
1: Baka karera nyo ko lang po, baka ma-rebook.
0: Baka last day na namin to, ha?
1: Last day mo lang, wala ka pa.
0: Ay, okay, wala pa.
1: Quorum ka pa.
0: Alam, wala pa kasi nga last day, sorry po. Minsan anyway, nakakalimutan ko rin yung time
1: frame. Anyway, ako sa lahat mga kabayos sa aming nakasama ko kanina pong alauna hanggang ngayon mag-aalasingko ng hapon. Oras natin, 8 minuto bago mag-aalasingko ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama kay Kiko Barako sa programa nga Chesta Wana. Magkita-kita tayo ulit bukas. Same time, same station. 1 p.m. to 5 p.m. Sa programang Chesta Wana. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, shoutout muna kay Joanna Paula. Ang kantang ito ay para lang

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
11: Barangay Marawi.
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
14: GV99.9.
15: Pagalbato ng mga panay, yung aking mga kasimangpot sa Rotary Club of Medumedican. Sila ay, may mga times na yung mga Rotarian ay yung lugaw, pag lugaw bang tawag doon? Yung nilagay ng itlog?
16: No sir, lugaw. Lugaw-goto.
15: Goto at ayan, goto. Oh, ayan, yun. Pinamimigay yan sa mga lugar na nasunugan.
16: Yes,
15: diba,
16: sir.
15: No? Kasi alam mo, yung mga tao na sunugan, hindi na makapagluto yan.
16: Yes, diba, sir. No?
15: Yan ay nagkaroon din kami. Maraming salamat pala kina Sabrina, yung mga member ko doon. Ako, swerte ko lang nung panahon ko ho, kasi may mga members ako na very supportive. Wala akong pera, pero sila may pera.
16: Mm-hmm.
15: Kaya pag may project kami, sabi niya, Major pa ako that time. Oh. Bigyan ng 10,000. Yung 10,000 that time, malaki na yun.
16: Makakating, sir.
15: Sabrina, si Mila Chua, si Ched, mayroon pang isa. Basta apat yan na napaka-generous nila. Bigyan ng 10,000, 5,000, 10,000. Kaya ang bilis namin mag-projects. Mag-project ko. Oy, nandiyan na si Doktora Divine. Ma'am Divine, magandang hapon. Oy, di pa ready si ma'am. Okay. So, yan ang mga Rotarian.
16: Yes, sir.
15: May panukatan yan, apat. O, basahin mo lang yung apat na panukatan nila.
16: Ano?
15: Yung, is it the truth? Is it the truth?
16: Is it fair to all concerned?
15: Mm-hmm.
16: Will it build goodwill and better friendships?
15: Uh-huh.
16: And will it be beneficial to all concerned?
15: Yun. Tandaan natin yan na sana yung lahat ng nasa gobyerno, ganyan ang panuntunan.
16: Oo, sir. Dapat ito yung mandato natin na sinusunod.
15: At mayroon din eh. At saka mayroon pang isang dapat matutunan pa yung mga kasama natin sa gobyerno. Yung Ina-advocate naman ng BCBP.
16: Yes, sir.
15: Yung Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Ano yung sir sabi nila? Yung, kami pala, kasi kasama ko doon. Be honest even if others are not, cannot, and will not.
16: Yes,
15: kasi nang kulang natin ngayon eh. Kulang na sa, yung sa honesty natin.
16: Mm-hmm.
15: Di ba? Parang, ang ating panuntunan sa buhay ay nagiging parang basta makapag-take advantage. Parang ganun Ang iniisip palaging sarili. Kaya doon sa mga nandiyan ho, pag may nakita kayong BCBP, maganda ho yan. Ang advocacy ho ay be honest, even if others are not, cannot, and will not. Ang mission is to bring Jesus Christ to the marketplace and win the marketplace for Jesus Christ. So napaganda. Kaya yung lahat ng mga miyembro, kaya yun, pag miyembro ka, obligado ka na lahat, may prayer. Part lang yan. Yung
16: yes,
15: mga ganyan is mga basic kasi nagsisimula yan doon eh. Yung faith mo ang pinaka-importante doon. Kaya palakpakan po natin ang ating mga BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Yan.
1: Wow! Congratulations!
15: Yeah, sabi ko palakpak. Yan. Oy, nakalimutan natin palakpakan din yung mga Rotarian. Oh,
16: yes, sir,
15: palakpakan din natin yung...
1: Wow! Congratulations!
15: Oh, congratulations! Naman? Ano ba naman yan? Sabi ko palakpak, may problema to. Palakpakan natin. Yan. Yan ho. Yan yung mga Rotarian at saka taga BCBP. So, sa lahat po ng mga Rotarian... At lahat po ng mga miyembro ng BCBP, ang aki pong paghanga sa inyo. Ang aki pong pagsaludo sa lahat ng mga miyembro ng BCBP at saka ng mga Rotarian. Okay, meron ka bang mga balita dyan? Si Ma'am Divine ata hindi pa nakahanda.
16: Meron po tayong mga balita dyan. At General, tumako muna tayo sa ating Aviation Minute. No? Pag-umpisahan muna natin ang balita sa mga lokal na ulat dito sa Pilipinas. Matagumpay at puspusang isinagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang taunang Search and Rescue Exercise or SAREX 2026 nitong nakaraang Biyernes sa baybayin ng Manila Bay, Dolomite Beach. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Philippine Aeronautics Rescue Coordination Center or PARCC, naglunsad ng isang malawakang simulation ng isang aircraft ditching incident o ang emergency na paglapag ng eroplano sa ibabaw ng tubig. Naging sentro ng pagsasanay ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung saan mabilis na kumisponde ang Philippine Air Force para sa kanilang air operations at ng Philippine Coast Guard naman para sa maritime surface rescue. Ayon kay CAP Director General Raul Del Rosario, layunin ng SAREX na suriin ang bilis ng communication systems at matukoy ang anumang operational gaps sa pambansang search and rescue system upang matiyak ang pagsunod ng Pilipinas sa mga pamantayan ng International Civil Aviation Organization. Sa usaping commercial naman, dalawa sa mga pangunahing airline ng Pilipinas ang pumasok sa prestigyosong listahan ng pinaka-on-time sa buong Asia-Pacifico para sa buwan ng April 2026. Ayon sa pinakahuling ulat ng London-based aviation analytics firm na Cirium, nakuha ng Cebu Pacific ang ikalimang pwesto na may natatanging 84.98% on-time performance rating. Sumunod naman sa ikawalong pwesto ang Philippine Airlines na nagtala ng 83.45 on-time performance rating. Ayon kay Cebu Pacific Chief Operations Officer Javier Masot, ang parangal na ito ay patunay ng disiplina at pagtutulungan ng kanilang mga empleyado sa buong network. Nanguna sa rehiyon ang Singapore Airlines, abang ang SAS or Scandinavian Airlines naman ang itinanghal na pinaka-on-time sa buong mundo. Samantala, naghahanda na ang PAL Express sa isang malaking operational shift matapos i-anunsyo na sila na mismo ang hahawak sa kabuuang line maintenance activities ng Philippine Airlines fleet sa bansa. Ito ay matapos kumpirmahin ng Lufthansa Technique Philippines na tuluyan na nilang ititigil ang kanilang line maintenance services simula August 1, 2026. Ayon sa disclosure ng Macro Asia Corporation, magtutuon na lamang ang Lufthansa Technique sa kanilang base maintenance at malawakang aircraft overhaul operations. Kasunod na rin ng bagong lease contract na nilagdaan nito kasama ang New NAIA Corporation para sa kanilang pasilidad sa NAIA, dahil puno na ang espasyo sa Maynila, kinumpirma rin ng pamunuan na naghahanap na sila ngayon ng expansion opportunities sa Clark, Pampanga upang matugunan ang lumalagong demand sa rehiyon. Tumungo naman tayo mga kapatid sa kaganapan sa labas ng ating bansa. Isang matigas na babala ang inilabas ngayong araw ng Public Security Ministry ng China laban sa mga individual at sindikatong ilegal na nagmo-modify o nagbabypass sa flight control systems ng mga commercial drones. Sa inilabas na ulat ng Xinhua News Agency, ibinunyag ng kapulisan ang 10 malalaking kaso kung saan ginagamitan ng technical na pamamaraan ang mga drone upang tanggalin ang factory set restrictions sa altitude limits at mga no-fly zones. Nagbabala ang mga eksperto sa aviation na ang mga binagong drone na ito ay seryosong banta dahil maaari silang pumasok sa mga civil aviation routes na nagiging sanhi ng mid-air collision o kaya naman makapasok sa mga restricted military zones na nagiging banta sa pambansang seguridad. Mula naman sa Estados Unidos, 4 na crew members ng militar ang ligtas na naka-eject matapos magsalpukan sa himpapawid ang 2 US Navy jet nitong linggo, May 17, sa kasagsagan ng Gunfighter Skies Airshow sa Mountain Home Air Force Base sa Idaho. Ayon sa ulat ng Idaho State Police, bagamat bumagsak ang mga eroplano sa labas ng base at nagdulot ng maliit na bushfire na naging sanhi ng pagsamantalang pagpapasara sa State Highway 67 at 167, walang naiulat na casualty sa mga manunood at nasa ligtas na kondisyon na ang mga piloto. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng 366 Fighter Wing Public Affairs ang naging sanhi ng banggaan sa kabila ng magandang visibility sa lugar ng mangyari ang insidente. Dumako naman tayo sa pag-unlad ng teknolohiya sa sektor ng agrikultura. Opisyal nang inilunsad ng sikat na tech company na ePropelled ang kanilang pinakabagong integrated propulsion and power system na partikular na ginawa para sa mga heavy-duty agricultural drones. Pinagsama ng buong platform na ito ang mga advanced brushless motors, electronic speed controllers at isang intelligent power management system sa isang nag-iisang arkitektura. Idinisenyo ito upang makayanan ang mabibigat na kargada ng kemikal o pataba habang lumilipad sa maalikabok at pabago-bagong temperatura ng mga bukirin. Ang hakbang na ito ay kasabay ng mga pag-aaral na nagpapakita na ang pandaigdigang agricultural drone market ay inaasahang higit sa $4 billion ngayong 2026 dahil sa mabilis na paglipat ng mga magsasaka sa tinatawag na precision farming. Gayunpaman, naglabas ng paalala ang National Agriculture Aviation Association ngayong simula ng planting season na dapat magbigay ng right-of-way ang mga drone pilots sa mga crewed aircraft o sa mga totoong eroplano at helicopter na nag-i-spray sa bukid. Pinapayuhan silang tutukan ang aviation radio frequencies upang maiwasan ang mga delikadong tagpo sa himpapawid. At mga kapatid, para naman sa ating dagdag kaalaman, narito ang ating aviation trivia of the day. Ating hihimayin ngayon ang disenyo ng tapered wings. Ang tapered wing ay isang uri ng pakpak kung saan ang lapad ng cord nito ay unti-unting lumiliit mula sa wing root o sa bahaging nakakabit sa fuselage o katawan ng eroplano patungo sa wingtip o dulo ng pakpak. Ang disenyo ito ay nagbibigay ng mas mataas na structural efficiency dahil sa mas makapal at mas matibay ang pakpak sa bahaging may pinakamalaking bending stress at nagagawa nitong gayahin ang aerodynamic efficiencies ng isang perfect elliptical wing upang mabawasan ang induced drag. Ngunit may huli itong bawi. Ang malaking kahinaan ng tapered wing ay ang panganib ng tip stall. Dahil mas maliit ang surface area sa dulo, madalas na doon unang nawawalan ng lift ang eroplano kapag umaabot sa tinatawag nating critical angle of attack. Kapag nag-stall ang wingtip, tuluyan mawawala ng bisa ang mga aileron, kaya nawawalan ng roll control ang piloto. Upang masolusyonan ito, nilagyan ng mga engineer ang pakpak ng tinatawag na wing washout. Isang aerodynamic twist kung saan dulo ng pakpak ay mas mababang angle of incidence kumpara sa ugat nito. Upang matiyak na ang wing root ang unang mag-i-stall at mananatiling may control sa ailerons. At bago tayo mag-iwahiwalay mga kapatid, palawakin muna natin ang ating aviation vocabulary gamit ang ating aviation word of the day. Ang ating aviation word of the day ngayon ay ang salitang chord line. Huwag po nating ikalito ang chord line sa chord length or mean camber line na ating babanggitin sa mga susunod na programa. Sa larangan ng basic advanced at advanced aerodynamics, ang chord line ay isang tuwid at nakahakang linya o imaginary straight line na direktang nagdurugtong sa leading edge or sa pinakaharap ng pakpak at sa trailing edge sa pinakalikurang dulo ng pakpak. Ito ay nagsisilbing reference line ng mga aerospace engineers at aeronautical engineers at piloto upang makuha ang tinatawag nating angle of attack. Ang anggulo sa pagitan ng chord line at ang relative wind o ang direksyon kung saan sumasalubong ang eroplano. Kabaligtaran nito ay ang mean camber line, pagdagdag natin sa ating aviation word of the day. Ito ay ang linyang nakakurba sa gitna na may parehong distansya mula sa taas at ibabang bahagi ng pakpak. Ang pagkaunawa sa chord line ang pundasyon ng pag-compute ng lift, drag at stability ng anumang lumilipad na eroplano. At mga kapatid, yun po muna ang ating Aviation Minute ngayong araw. Back to you po, General.
15: Oy, thank you very much. Palakpakan po natin dyan si Jarvis.
1: Wow! Congratulations!
15: Yun, very good. So, balikan natin yung mga usapin dyan pagkatapos lamang po ng pagbati ni Doctora Divine, kasi mapagalitan tayo ni Ma'am. Hello Ma'am, magandang hapon. Welcome sa ating palatuntunan.
11: Opo, na-miss ko po yung program natin, kaya ako yung dito muna sa stopover, hindi ko muna pinulit ang biyahe ko. Pamanila kasi ako dahil mamayang madaling araw po, pasakay na muli sa barko yung aking youngest son sa kanyang Star Ocean Global Shipping Company po. So ako yung kailangang makipagkita sa aking anak at sabi ko in between, tamang ako yung naglalakbay, makapaghatid naman ako ng ulat sa ating mga taga-subaybay. General, may update po ako mula sa PAGASA tungkol sa El Nino. Mas mainit po na tag-araw ngayong 2026 na nagaganap na. At ayon nga po sa weather monitoring agencies, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nakararanas ng mas mataas na average temperature ngayong 2026 kumpara sa nakaraang taon. Maraming lugar sa Luzon at Visayas ang nakapagtala ng mataas na heat index. At dahil nga po dito, matindi ngayong Mayo ang paglabas ng heat advisories ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa ilang eksperto, posibleng mas humaba ang tag-init ngayong taon dahil sa epekto ng umiinit na Pacific Ocean temperatures at climate variability. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw at siguraduhin may sapat na pahinga at hydration, lalo na sa mga outdoor workers. Ano po yung panganib sa fishery sector? Bukod sa agrikultura, apektado rin ng matinding init ang fishery sector sa ilang coastal areas ng bansa. May mga ulat na fish kill sa ilang palaisdaan dahil sa pag-init ng tubig at pagbaba ng oxygen level sa fish ponds. Ayon sa fisheries experts, maaaring maapektuhan ang supply ng isda kapag nagpatuloy ang mataas na temperatura ngayong summer season. Nagbibigay naman ng technical assistance ang gobyerno sa mga fish farmers upang mabawasan ang pagkalugi at mapanatili ang produksyon. Presyo at sitwasyon sa bentahan ng bigas, monitoring sa warehouses. Mas pinagtingin ngayon ng mga otoridad ang inspeksyon sa rice warehouses at storage facilities sa iba't ibang rehiyon. Layon nitong matiyak na walang hoarding o manipulasyon ng supply na maaaring magdulot ng artificial increase sa presyo ng bigas. May ilang warehouse operators na sinisilip din kaugnay ng tamang dokumentasyon at inventory monitoring. Ayon sa Department of Agriculture, mahalagang mapanatiling transparent ang rice supply chain upang maprotektahan ang consumers at farmers. Pagpasok ng imported rice, patuloy pa rin umaangkat ng imported rice ang Pilipinas upang mapanatiling sapat ang supply habang may climate-related risk sa local production. Ayon sa rice importers, mahalagang maayos ang scheduling ng import arrivals upang hindi magkaroon ng kakulangan sa merkado. Gayunman, may ilang farmers groups na nangangamba na baka maapektuhan nito ang buying price ng lokal na palay. Patuloy namang pinagbabalanse ng pamahalaan ang pangangailangan ng consumers at protection sa local rice industry. Mga bagong ulat po mula sa Department of Science and Technology. Space Technology Programs. Patuloy na pinalalakas ng DOST ang Space Technology at Satellite Development Projects ngayong 2026. Layunin ng mga programang ito na mapabuti ang weather forecasting, disaster monitoring at communication system sa bansa. Ginagamit din ang satellite data para sa agriculture assessment, flood monitoring at environmental protection efforts. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang sariling satellite capabilities upang mapalakas ang scientific at technological competitiveness ng Pilipinas. Science-based disaster planning. May hinihikayat ngayon ng DOST ang paggamit ng science-based planning sa disaster risk reduction programs ng mga local governments. Kabilang dito ang paggamit ng hazard maps, climate projections at geospatial data sa urban planning at evacuation preparations. Layunin itong mabawasan ang casualties at economic losses tuwing may bagyo, baha at lindol. Patuloy rin nagbibigay ng training at technical support ang DOST sa iba't ibang LGU sa bansa. Pinakabagong kaganapan po sa Malacanang, pagpapalakas ng food import monitoring. Mas pinaigting ngayon ng Malacanang ang monitoring sa food imports upang matiyak ang sapat at ligtas na supply ng pagkain sa bansa. Kabilang dito ang pag-monitor sa imported rice, karne at iba pang agricultural products habang mataas ang inflation at

0: control at evacuation preparedness sa mga high-risk communities bago magsimula ang peak ng tag-ulan. Ayon sa mga opisyal, mahalagang maagap ang paghahanda upang mabawasan ang pinsala sa buhay at kabuhayan. Dagdag po ng security concerns sa rehiyon, tungkol naman to sa Middle East updates. Patuloy ang pagtaas ng security concerns sa Middle East dahil sa mga ulat ng panibagong military operations at regional tensions. Maraming bansa ngayon ang nag-iingat sa posibilidad ng mas malawak na conflict na maaaring makaapekto sa global trade at oil markets. Ayon sa mga analyst o mga manunuri, sensitibo ang financial markets anumang development sa rehiyon, kaya mabilis ang galaw ng oil price. Ayon sa mga analyst, sensitibo nga po ang anumang development sa rehiyon, kaya mabilis ang galaw ng oil prices. Patuloy namang nananawagan ang international community para sa diplomatic dialogue at conflict de-escalation. Sa epekto naman po ng global shipping, apektuhan din ng tensyon sa Middle East ang international shipping industry dahil sa tumataas na security at insurance costs. Kapag mas mahal ang shipping operations, tumataas din ang presyo ng imported goods at raw materials sa maraming bansa. Apektado nito ang supply chain ng fuel, pagkain, electronics at industrial products. Maraming shipping companies ngayon ang nag-a-adjust ng routes at schedules upang maiwasan ang high-risk areas. Sa mga climate change headlines naman po, Captain Jarvis at General, mas mataas na sea levels. Patuloy na nagbababala ang climate scientists o mga climate scientists tungkol sa pagtaas ng sea levels dulot ng global warming at pagkatunam ng polar ice. Kapag tumaas ang sea level, mas nanganganib ang coastal communities sa pagbaha, storm surges at erosion. Sa Pilipinas, kabilang ang ilang low-lying coastal areas sa mga vulnerable sa epekto ng rising sea levels. Patuloy namang hinihikayat ang coastal protection at mangrove rehabilitation programs upang makatulong sa climate adaptation. Ito po muna yung aking mga maibabahaging ulat, General. Mamaya pag magkaroon po ako ng mas magandang signal habang patuloy ako sa aking pagbibiyahe, muli po akong babalik po sa inyo. A pleasant afternoon to you, General Samudio and Captain Jarvis. Ito po si Dr. Divine Reyes mula po dito sa aking paglalakbay sa labas, paluwas po ng Maynila.
1: Yun. Maraming salamat.
2: Wow! Congratulations!
1: Yung baga, ang mga inihanda ni ma'am na dapat palakpakan. Oy, nakita ko na dito yung dalawa pa nating kasama, si Florence Almasan at saka si Vice President na ba si Tim? Vice President.
3: Vice President for Internal Affairs na po ata si Tim.
1: Oo, pabatay mo natin si Florence. Magandang hapon, Florence. Di pata ready si Florence, si Vice President Tim. Hello, Tim.
4: Hello po, Jen. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayon din po kay Captain Ong, Ma'am Divine at kay Sir Florence.
1: Oh, ano pinagkakambalan mo ngayon, Tim?
4: Ngayon po, dahil po nasa vacation tayo, pero patuloy pa rin po ang trabaho natin dahil in preparation po para sa ating termino. Dahil po ang...
0: kung ay, Paolo, halika na, alis na tayo na.
4: Calendar po ay magsisimula na po.
0: Alis na tayo, baka ako'y mahuli sa last trip. So, inom lang ako.
1: Ma'am, paki-off muna.
4: Inihahanda na yung ating mga susunod na proyekto, plano at programa para sa student body.
1: Okay, so bukas ay baccalaureate para sa mga graduating students ng NAAP dito sa Villamor Air Base. So, nakakatuwa to. Oo, bukas.
4: Kung hindi po ako nagkakamali dyan, sila po atang, ito pong batch na to, ang unang batch ng National Aviation Academy of the Philippines.
1: Tama, oo, sila
3: oo nga. Oo nga, tama nga si Sir Tim.
1: Sila yung unang magtatapos sa ilalim ho ng National Aviation Academy of the Philippines. At batiin po natin yung lahat ng mga na pamunuan natin na talagang tunay na may pagmamalaki natin ang kanilang pagmamalasakit sa ating mga estudyante, kasama na po ang mga teachers natin, mga nagtuturo, pati yung mga opisyal ng iba't ibang mga student organization, kasama na dyan.

0: team. Yes. At kasama si Doktora, or kasama si Florence Salmasan. Florence, nandiyan ka pa ba? Wala na ata. Baka may na yung signal.
1: Ayos po, Jen. Andito pa po ako.
0: Oh, baka may balita ka na yan. Go ahead na.
1: Yes po, ito po yung aking balita ngayon sa sektor ng edukasyon na happy Monday po pala sa ating lahat, na kung saan dumako tayo sa balitang DepEd. Official nang nagtapos noong Biyernes ang malawakang orientasyon para sa mga guro at school heads. Ngayong araw, sinimulan ng paaralan ang dry run at simulation ng bagong three-term school calendar upang masubukan ang kahandaan ng pasilidad at schedule bagong pagbukas ng klase sa Hunyo 8. At inilabas na ng DepEd ang unang batch ng mga digital at physical learning modules na inaayon sa mas maikling instructional period na 65 araw kada termino. Sinimulan na ng division offices ang pag-encode sa mga service credits at pinangako ni Secretary Angara para sa gurong nagsakripisyo ng kanilang bakasyon para sa dalawang pagsasanay. At dumako tayo sa balitang CHED. Pagkatapos ng matagumpay na pilot testing noong nakarang linggo, nagpalabas ng penal na memorandum ang CHED na nag-aatas sa lahat ng higher education institution na ipatupad ang bagong anti-corruption at social auditing module sa darating na semester ng NSTP. At umabot na sa mahigit 15,000 ang mga aplikanteng overseas Filipino workers sa enroll sa ilalim ng Enroll OFW System or ATAP portal milestone. Sinimulan na ng CHED katuwang ng OWA ang pagpaugnayan sa mga deputized universidad upang simulan ang pag-credit sa mga overseas work experiences ng mga aplikante. At sa balitang TESDA, kasabay ng pagtatapos ng DepEd orientation, sinimulan na ng TESDA ang pambansang ebaluasyon para sa mahigit 260,000 graduating senior high school students sa ilalim ng TVL track. Ang mga nakapasay agad na bibigyan ng kanilang digital skill support passport. At formal nang inaprubahan ni board ni Secretary Kiko Benitez ang pinal na competencies para sa electric aircraft and ground support maintenance na bubuksan sa mga piling rehiyon ngayong darating na buwan. At sa EDCOM 2, kasunod ng nakaraang deliberation sa Senado, tinapos na ang draft committee report para sa pag-amyenda sa CHED Charter. Sentro rito ang pagpapatupad ng mas mahigpit na leadership qualifications para sa mga tatayong presidente at board members ng mga universidad. At ito naman po sa balitang PhilSCA o NAAP, naglabas na po ng resulta ang PhilSCA sa mga nakapasa sa aming entrance examination. Para sa mga kalagdagang information, maaari po nilang i-visit yung National Aviation Academy of the Philippines admission Facebook page, na kung saan andun po yung mga requirement, kung ano yung mga kakailanganin, okay, para sa mga estudyante. Na kung saan inilabas po nung last week ang mga resulta ng mga nakapasa sa National Aviation Academy of the Philippines Entrance Examination. At lahat naman po sila ay naka-receive ng email at yung next step is yung interview. Yung mga na-shortlist po na aplikante, makaka-receive po sila ng email or details via email. So kailangan po nilang i-check yung kanilang Facebook, kanilang inbox sa Gmail. So maaari po nilang i-visit yung National Aviation Academy of the Philippines Facebook page or National Aviation Academy of the Philippines admission Facebook page po para sa mga karagdagang impormasyon. At dyan nga pala, patatapos lang kanina ginanap sa National Aviation Academy of the Philippines, wherein is spearheaded po ng OSA or Office of the Student Affairs at graduating class officer ang awarding ceremony para sa ating mga estudyanteng awardee sa iba't ibang larangan sa journalism, sa sports, academic at sa extracurriculars kasama ang leadership awardee po. Yan po yung mga naganap kanina sa National Aviation Academy of the Philippines. At bukas naman po ang baccalaureate match ng mga graduating students na gaganapin sa St. Therese's Church sa may Villamor Air Base ng na alas 9 raw po ng umaga or 9:30 a.m. yung week. Yan po ang mga balita muna dyan sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo.
0: Yan. Palakpakan.
2: Congratulations!
0: Congratulations sa Florence sa mga nagawa mo at balitang inihanda sa araw na ito. At ikaw, Tim, meron ka bang balita dyan, Tim?
3: Yes po, Jen.
0: Go ahead. Oh.
3: At ito naman po ang balitang hatid mula sa Supreme Student Council. Kanina nga po, kagaya na nabanggit ni Sir Florence, na idinaos ang Eximus o Recognition of Service Excellence 2026 event na pinangunahan ng NAP Villamor Graduating Class Officers o GCO kaninang alas 8 ng umaga sa NAP Villamor Covercon. At layunin ng nasabing programa o pagpaparangal na kilalanin at parangalan ang mga mag-aaral at individual na nagpakita ng kahusayan sa larangan ng pamumuno, serbisyo, palakasan, cultural affairs, student organizations, at student publication. Dinaluhan ang programa ng mga inimbitahang awardees at participants na nagsuot ng kumpletong school uniform biglang pagsunod sa itinakdang dress code ng okasyon. Mahalagang inspirasyon ang nasabing recognition award para sa mga estudyante dahil napakita nito ang sipag, dedikasyon at mabuting paglilingkod ay kinikilala at pinahahalagahan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ganitong larangan na ipapakita na hindi lamang akademiko ang mahalaga, kundi pati ang talento, disiplina at aktibong pakikibahagi sa komunidad. Dahil dito, inaasahan namin na mas maingan nyo pa ang maraming o ang susunod na henerasyon ng mga estudyante nila. At kasabay po nito ay nais ko rin batiin ang dalawang awardees mula sa Supreme Student Council, si Vice President for External Affairs, Warnes Ken Trupila, at ang aming senator na si Senator Riven De Los Reyes, na isa sa mga tumanggap ng nasabing parangal. At ayan po ang balita mula sa Supreme Student Council. Balik po sa inyo dyan.
0: Yun, maraming salamat, team. Ngayon ay senator siya. Pero di ba nabanggit niya na siya ay magiging vice president na?
4: Yes, sir.
0: Di vice president ng Pilipinas, ha? Vice president.
4: ng Supreme Student Council.
0: Okay. Oy, alam niyo ba na ngayon na parang nagiging popular si Justice Marvick Yunen?
4: Mm-hmm.
0: Talagang lumalabas siya sa social media ngayon kasi unang-una napaka-sharp ng kanyang mga pananaw sa legal, di ba, no?
4: Yes, sir.
0: Pero mayroon siyang babala. Ang sabi niya, ang pagbabala po ni Justice Yunen ngayon laban po sa sobrang pag-asaho sa AI. Kasi yung mga nagtatrabaho sa
4: Senate.
0: Hindi sa Senate, but
3: Supreme Court po.
0: Sa mga Korte Suprema, sa court, parang inaasa na nila sa judikatura, yung sa judicial, ang inaasa nila yung lahat na sa AI. Mm-hmm. Pero ang sabi niya, ayon sa kanya, maaari pong makatulong ang AI sa legal na pag-research at transcription. Ngunit hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng desisyon ng tao sa korte.
4: Yes, sir.
0: No? Tama nga naman, ano? Kasi itong mga bagay nito ay ang pinag-uusapan dito ay hustisya. Di ba, no? Alam nga naman na pati yung pag-sulat natin ng mga court decision ay iasa na lang natin sa AI mo na lang ngayon.
4: Oh, sir.
0: So dapat yan ay ibinabase pa rin ho doon sa mga dokumento na hawak natin at saka base doon sa mga napapakinggan natin. Kasi yung AI, hindi naman niya makikita yung yung emosyon ng tao, di ba, no?
4: Yes, sir.
0: Yung anong tawag niyan? Yung reaction ng tao.
4: Mm-hmm.
0: Minsan tinitingnan din niya ng judge yung mga ganyan,
4: yes, sir.
0: Di ba, no? Kasi part talaga yan ng overall na pagdedesisyon ng isang korte, ano ho. Kaya ang sabi niya, Ang AI ho ay maaaring makatulong sa ating pagsasagawa ng legal na research at saka transcription kasi madali na ngayon, di ba?
4: Yes,
0: no?
4: Sir.
0: So, di na mahirap talagang naging madali na ang buhay natin ngayon. Kasi ang transcription ngayon ay pwede mo nang pindutin na mamaya after ng meeting, nandun na, transcribe na.
4: No po.
0: Di ba, no? So, pero sabi niya, ngunit hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng desisyon ng tao sa korte. Binigyan din niya na ang prinsipyo po ng human primacy sa paggamit ng teknolohiya sa judiciary. Yun. So, yung mga nakikinig po, nagtatrabaho po sa korte dyan, ano ho? So, yung sinasabi niya na yung principle pa rin po ng human primacy. Ibig sabihin, yung nararamdaman natin doon sa kaso na ating hinahawakan at sinusulat natin. At yan ay nakikita yan doon sa mga presentation ho ng mga ebidensya, di ba, no? At saka sa defense. Oy, at saka alam mo si Justice Leonin ngayon ay napaka popular niya ngayon sapagkat siya po ay patuloy na nagiging matapang ho sa usapin tungkol po sa corruption at accountability. Alam mo, ito ang kinakailangan natin, di ba, Florence?
1: Yes, Ben, kailangan po yan na kung saan talamak ang corruption at dapat yung mga leader natin is maging accountable sila sa mga actions nila. At gaya nga ng sinabi natin dyan, no, patuloy pa rin yung inumpisahan ninyong advokasya sa WT.
0: Yun, tama yun, tama yan. Kaya
1: natin yun,
0: ituloy natin yan, Florence. Ang sabi ho ni Justice Leonin, sa mga nakaraang talumpati at oral arguments, muling iginit po ni Justice Leonin na hindi po sapat ang charter change lamang upang masolusyunan ang corruption. Anya, mahalaga ang tunay na institutional reform at papanagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Diba? So, yung institutional reform, ano ang nakikita mo ditong dapat na maging tulong ng edukasyon? Marami, ano?
4: Madami, sir.
0: Especially
4: madami.
0: Sa elementary pa lang. Doon sa elementary, ang tawag yan, primary level ba yan? Kasi
4: primary,
0: ang secondary ay yung high school, di ba, no? Yung primary level, di ba, no? Dapat, habang nagsisimula pa lang yung mga bata, doon na natin dikdikin yan. Kasi ikaw, Florence, at saka Tim, at saka ikaw, Captain Jarvis, ano ba ang inyong mga naaalala na mga bagay na nangyari sa inyo nung elementary kayo na hindi nyo makalimutan talaga? Yung mga natutunan nyo, mga bagay na encounter ninyo nung kayo ay elementary na hindi nyo makalimutan hanggang sa ngayon. Sige nga, meron ka bang naaalala?
4: Sa akin, sir, tumatak sa akin yung mga economics class namin. Kung paano tumatakbo ang supply and demand. Paano,
0: oy, elementary ka pa lang tayo niyan, ha? Elementary.
4: Elementary. High school pala yun, sir.
0: Values tayo, values. Sa values,
4: values
0: tayo.
4: Oh, sir.
0: Yung values, ano yun?
4: Hindi mawawala, General, ang GMRC. Tatak-tak talaga ang GMRC sa akin. Kasi iba ang pag-implement dahil ako'y nasa Catholic school dati, Jen. So, kasama ang religion sa pag-apply ng values at saka nakikita yon kasi pagdating din sa amin Jen, pagdating ng sa Catholic school mayon kaming mga outreach program na ginagawa, no, tulad ng pondo ng Pinoy. Ewan ko kung meron pang pondo ng Pinoy ngayon, yung nag-iipon ng
1: meron pa Jarvis.
4: Meron pa ba
1: Caritas?
4: Oo,
0: Caritas.
1: Every week yung mga estudyante, yung kanilang mga baon sa private school po, sa Catholic school, meron po yun every parang pagkatapos ng buwan, tapos isusurrender po nila yung kikita, yung mga inipon nila, idodonate po nila sa charity, kagaya sa Caritas.
4: Oo. Oh. Yung sa amin naman, Jen Florence, meron kaming sa umpisa ng school year, bibili kami ng yung mineral water, yung bote ng mineral water. Tapos pupunuin namin ng 25 cents yun hanggang matapos yung taon. Tapos yun yung pinapasa namin. Tapos yun yung ipinamimigay, yun yung ginagamit ng mga charitable organizations sa mga mas nangangailangan, no? Dati meron din kaming project noon nung school ako, Jen, na yung shoebox, lalagyan namin yun ng mga necessities like yung mga sabon, shampoo, panglaba, tapos pinapadala naman namin yung general sa correctional facilities.
0: Yun dapat. Mm-hmm. Ituloy dapat yan. Ikaw naman, Florence, ano ang naalala mo? Yung mga mahalagang
1: ang talagang tumatak sa akin, Jen, no, na wala na ngayon, hindi ko napapansin, yung tinuturuan tayo para maglinis, yung sa classroom, pati sa gardening, ito yung mga skills na tinuturo talaga noon. Na bago mag-plug ceremony, kailangang maaga pumuntang school, maglilinis ka ng area ninyo, anong classroom ninyo, na na-assign sa inyo, pagkatapos po noon, magdidilig ka ng halaman, and then part ng iyong PLE or THE, yung basic life skill, paano magluto, magtahi, magtanim, and so on. Na kung saan parang napapansin ko, unti-unti na po ata nilang tinatanggal yon, eh malaking tulong po yon. At the age of grade 4 nga ako, grade 3, marunong na pa ako magtahi dyan eh. So yun yung parang teka lang, ba't parang nawawala itong mga to? Yung talagang papakiting kasipagan, and then yung GMRC dyan. And then every morning, yung flag ceremony, every day. Na kung saan, nakakalimutan mo kapag pinatugtog na ang pambansang awit ng Pilipinas, lahat po talaga tumitigil. Nagbibigay respeto. Na sana kahit papaano sa kasalukuyan, ipagpatuloy pa rin yung mga yon.
0: Yeah, oo. Yeah, agree ako dyan. Oo, napaka-importante niya. Ikaw naman, team.
2: Ako dyan siguro yung ano, yung flag ceremony tuwing umaga. Kasi nung ako po ay nasa elementary noon, siguro mga grade 1 or grade ako noon, lagi akong tinatawag noon para mag-recite nung panata. No? Tapos, syempre, tumatatak sa isip ko yung sa dulo noon, di ba, may maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Then, favorite kong i-recite yun. Kasi, and then upon growing up, syempre, yung apat na salita na yon is something na madadala mo dahil yun yung pinaka-basic na trait or value bilang isang responsabling mamamayan or isang mabuting estudyante. So halimbawa sa pagiging maka-Diyos, no? It's about your devotion, yung iyong faith. Tapos pagiging makatao naman is paano ka rumispeto or paano mo pinapakita sa lahat ng bagay yung pagtulong mo sa ibang tao,

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Apat na minuto ang makalipas ang alas 6 ng gabi. And right now, everybody, you're still listening to GV99.9. At ngayon, makakasama niya na si DJ Robbie. Nakalimutan yung pangalan. Makakasama niya na si DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. And happy Monday to each and every one of you, mga ka-vibes. Ano ba ang inyong mga ganap this past weekend? So, well, si DJ Robby muna ang magsasabi ng kanyang ganap. Oo, hayaan nyo muna ako sa aking buhay. Oo. Mga ka-vibes, noong last weekend or this weekend, ang ginawa ba ni DJ Robby? Well, unang-una na po dyan ay pumunta tayo sa Pastulan Festival dyan sa San Pascual, Batangas. Shoutout po sa lahat ng mga taga San Pascual, mga naman San Pascualenos and San Pascualenos. Talaga naman napaka-warm po ng pagtanggap nila sa GV99.9 team at tayo nga po ay kinover natin. Kasama si DJ Joey Boy at si Papa P ang Pastulan Festival. Talaga naman napakasaya po nung naganap nilang Pastulan Festival. Pero though, si DJ Robbie parade lamang yung kanyang naabutan at napanood. Well, ganun pa rin po mga ka-vibes. Talaga napakasaya pa din po mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto nyo pong makita ang akin pong insider video, diba? O kaya vlog, how do you call this, ladies and gentlemen? Kung ano man gusto nyo itawag to, ay mapapanood nyo po yan sa aming official Facebook account. It's GV99.9FM and one of the posts po doon, nakalagay na doon ang aking video in regards po dito sa Pastulan Festival. So yun nga ang ginawa ko nung weekends. And after nun, wala na, natulog na ako the whole day. Kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang ginawa nyo last weekends? Kayo ba ay nag-declutter at naglinis ng inyong mga personal spaces? Alam nyo mga ka-vibes, sobra po makakatulong kapag ang inyong mga personal space, ang inyong mga kwarto ay nililinis po natin. Sobrang makakatulong yan para sa ating mental health mga ka-vibes. Sobrang ginhawa niyan, sobrang peace ang maibibigay nyo sa mga ka-vibes. Imagine kasi lahat arrange, hindi magulo, diba? At saka mas mapapadali ka pa sa paghahanap ng mga bagay na hindi mo makita. Hindi mo nga makita yung halaga mo. Diba? Tapos mawawala pa yung mga gamit mo. Kumapa ka naman. O kung ano bang yung mga ginagawa noong weekends mga ka-vibes. Kayo ba ay may mga hobbies? And what are some of your hobbies, ladies and gentlemen? Kayo ba ay may sports? Ang usong-usong ngayon yung pickleball, diba? I don't know. I know na some people are into that sport kasi nga may nakikita ako here in the vicinity ng stasyon. Pag lumalabas ay talaga namang ang daming tao sa mga pickleball court. Pero parang yung sport na yun, hindi para kay DJ Robbie. Oo. Parang medyo sorry for the term pero hindi siya super exciting for me ha. Sana wag ako mabash. Mabash pala. Hindi siya super exciting for me eh. Kasi parang magra-rally lang kayo. Hindi yung rally na rally talaga sa Senado. Iba yun. I mean, magra-rally kayo ng bola. Tapos hindi naman sobrang bigat nung equipment. Well, hindi naman ganun kalakasan yung pagpalo or stuff like that, smashing. Diba? So, that's my opinion lamang po, mga ka-vibes. So, ano nga ba ang magandang gawin, mga ka-vibes, kapag weekends? And what are some recreational activities na may share nyo sa ating mga ka-vibes kung sakaling wala pa silang ginagawa? Kagaya ko. Wala pa silang ginagawa kasi alam niyo mga ka-vibes, kapag weekends talaga, wala akong ginagawa eh. Talaga namang naghihilata, nagpapanggap akong unan, nagpapanggap akong kubot, at talaga naghilata lang ako maghapon. Ganun ang aking level of peace, ganun ang level of rest na nakakamit eh, DJ Robbie. Well, mga ka-vibes, kung meron po kayong may re-recommend na magandang gawin kapag weekends, and please let me know, mag-message lamang po kayo sa aming hotline number at 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. Yes. At sabay-sabay ko po yung babasahin. Sabay ang pagbigkas, sabay-sabay babasahin. I mean, babasahin ko po yan maya-maya. Anyways, ladies and gentlemen, ating pong pag-uusapan para sa gabing ito ha. I-reveal ko na mas maaga dahil nga sobrang exciting ako. Exciting ako. Excited ako sa ating pag-uusapan dahil po ang ating pag-uusapan ay kung pabor ka nga ba na tagtagin ang K-12 program sa ating pong education curriculum.
2: What?
1: Diba? Kasi ang daming balita sa media, sa online na nagsasabi na baka nga daw po tanggalin or tatanggalin ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla, ito pong K-12 program kapag siya ay nahalal na bilang komite ng Department of Education. So ano ba mga kababes ang inyong masasabi? Pabor ba kayo na matagtag na ang K-12 program? At kapag natagtag po itong K-12 program, ibig sabihin babalik na po tayo sa basic education na kung saan 4 na taon sa high school, 4 na taon sa college. Ganun po muli ang magiging sistema ng edukasyon ng ating bansa. Kayo ba ay papabor o kayo ay hindi papabor? Para sa inyong mga kasagutan mga kababayan, say you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page, it's GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik, babasahin ko po later ang inyong mga messages. At para naman sa ating team online, yes po, radio is now online mga kabayan. So maririnig nyo na ang inyong mga pinakapaboritong DJ dito sa GV99.9 through our online streaming platform. Mag-message na or mag-visit lamang po kayo sa aming official Facebook page na GV99.9FM. And one of our pinned posts po doon nakalagay ang link kung saan iriridere kayo sa aming online streaming platform. Ganun na lamang kadali mga kababes ang buhay-buhay. O kaya naman kung gusto nyo naman na kayo na ang mag-search, just search up GV999.live sa inyong mga browsers at makikita nyo na po doon ang aming online streaming platforms. Anyways mga kababes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. Aabangan ko po ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga song request, ang inyong mga pa-shoutout para sa gabing ito mga kababes. Pero bago yun, ito muna ang One of the Bops of the Year 2026. This is Where Is My Husband by Ray. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: GV 99.9. Yoy, good vibes.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
7: Barangay Marawi.
5: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Ay paring dayo, paring dayo.
9: Ano ka naman?
8: Payag ka, ikay may kapangyarihan mag-teleport.
9: Aba yun naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
8: Pero, 50 years bago ka makarating.
10: Ayaw ko na.
11: Hala, joke pala yun.
12: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
13: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
14: mula sa mainit na palitaan.
15: Kayo ay nakatutok sa GV Panita.
16: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
15: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
16: Patuloy ang para sa detalye ng
13: hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
13: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
13: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
19: And welcome back to my program, everybody. This is still Berkada Vibes with DJ Robbie. With DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:31 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman, good vibes evening to all of our listeners out there, sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa kanikadalang mga radyo, sa ating mga ka-vibes na kasalukuyang nasa lansangan ngayon, and to all of our team online, magandang gabi po sa ating lahat. And eto na nga mga ka-vibes, happy Monday evening to each and every one of us. Talaga namang Monday na naman at lahat tayo tinatamad na namang gumising ng maaga at maghanda ng sarili. Maghanda ng sarili? Pag-ibigay kalibalismo part 2. Maghanda patungo sa eskwelahan at trabaho. Alam niyo mga ka-vibes, ramdam kita. Every Monday talaga lahat tayo ay may Monday sickness. Hindi naman lahat, yung iba masisipag pumasok. Bawat tayong mga tamad, tayo ay lagi may Monday sickness. Napakahirap din naman talagang bumangon after weekends mga ka-vibes. Pero wala tayong magagawa pag ganun dahil nga hindi tayo mayaman. Diba, imbes na maging Nepo baby, tayo ay Nepo baby. Nakamahal ng kahirapan ng magulang at childhood trauma na din. So ano nga ba mga ka-vibes ang inyong mga childhood trauma? Please let

0: sino? Well, si DJ Robby ang aking childhood trauma ay kapag pinapalo, di ba? Mali ka sabi ng isang bata na matigas ang ating mga ulo, pero parang si DJ Robby nung bata ay medyo sumobra ang tigas ng ulo. Kaya naman lagi siyang napapalo at naging childhood trauma na ngayon ni DJ Robby. Pero doon talaga rin disiplinado si DJ Robby. Talaga namang natuto ako sa mga bagay na ini-instill, mga pangaral ng aking mga magulang dahil sa palong iyan. Pero sa panahon ngayon, syempre, time flies so fast. And nga, hindi na po talaga tayo pwedeng mamalo at manakit ng mga bata. Oo. Kasi nga po, mayroon na tayong batas na pumaprotekta sa kanila. Nadyan na po ang VAWCI, Violence Against Women and Children. Pero mga ka-vibes, kayo ba isang hayon na hindi na tayo mamamalo kapag tayo ay magdidisiplina ng mga bata? Kasi nga, sinasabi ng mga millennials at mga taong na palo nung sila ay bata pa na mas epektibong paraan daw to, pamamaraan daw ito ng pagdidisiplina sa mga chikiting at sa mga bata. Well, kay DJ Robby, medyo effective naman kay DJ Robby. Though hindi halata, ay medyo nag-effect naman yan kay DJ Robby. Kasi right now, ang panahon po natin ng modern parenting ay mas mabuti lang daw kausapin para they would understand the reason, para hindi na daw maulit in some way, at saka maintindihan na nila sa kanilang mga sarili. So, ganun po talaga yung reasoning. Now, adios. Well, mga ka-vibes, kung kayo naman ay sumasang-ayon or hindi, please let me know. Just message me. Sa amin pong hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. At para naman sa ating team online, meron po akong GC sa baba. Pwede po kayo mag-comment kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robby. At ito na nga po mga ka-vibes, hindi pa po dyan ang tatapos ang ating usapan dahil magsisimula pa lang tayo. Wah, talaga nagbabanta ba ako? Hindi ko din alam. Dahil mga ka-vibes, ang ating pong question of the night o ang ating usapin na pag-uusapan para sa gabing ito ay... Pabor ka ba na tanggalin ang K-12 program?
1: What?
0: Yes, mga ka-vibes. Yan po ang pinag-uusapan ngayon ng mga netizens sa social media platforms. Kasi nga po, mahihail. Ano na lang na mahihail? Basta mahihail na po si Senator Robin Padilla bilang bagong commissioner of Department of Education. Siya na pong mamamahala sa Department of Education. At sabi nga niya, rumors na nang kumakalat online ay tatanggalin niya daw po ang K-12 program. So kung kayo ba mga ka-vibes, papayag ba kayo na matagtag na ang K-12 program? O kung gusto nyo man na ito ay mag-instill, ano ba ang inyong mga dahilan? Para sa inyong mga kasagutan mga ka-vibes, you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay raman sa aming official Facebook page. It's GV99.9FM. And to all of our team online, meron po tayong GC sa baba. Doon po kayo mag-send ng inyong mga messages. Para po sa aking pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. Pero bago yung mga ka-vibes, let's go back to play our also good vibes music para sa gabing ito. At ang ating sunod na awitin, this is Marilag by Dionella. Once again, my name is DJ Robby. All here, GV99.9. Your good vibes.

Thank you.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo!

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kaya naman, good vibes evening to all of our listeners right now. Sa ating team bahay, team lansangan. Team kalsada na lang. Team kalsada. At Team Online, magandang gabi po sa inyong lahat. And yes, mga ka-vibes, radio is now online. Dito po sa GV99.9, mapapakinggan nyo na po kami sa inyong mga mobile devices. So mga ka-vibes, just visit our official Facebook page sa GV99.9 FM at mag-scroll lamang kayo ng very, very light dahil nakalagay po sa aming pinned post ang amin pong link na kung saan pipindutin nyo na lamang at directly mare-redirect na kayo sa aming online streaming platform. Diba? Ganun kadali na lamang mga ka-vibes ang buhay-buhay. Kaya naman huwag ka na pagpahirapan ang inyong mga sarili. At ngayon nga pong malamig ang panahon. Alam nyo, hindi ko din mag-gets kung bakit ang lamig ng panahon. Diba? Summer season na. Tapos ganito pa rin, guys. Climate change is changing. It's changing. Kaya naman mga ka-vibes, siguraduhin po natin na inaalagaan natin ang ating kaligtasan. Bakit nabubulol ako for tonight's video? Pangalagaan po natin ang ating kaligtasan dahil nga po, di ba, grabe din naman kasi yung balik niyan sa atin, mga ka-vibes. Kapag nakakaroon po ng baha, kapag sobrang init ng panahon, dahil din po yan sa ating mga kagagawan. Kaya naman mga ka-vibes, sa simple pong pagtatapon ng basura sa tamang tapunan ay malaking tulong na po para kay Mother Earth at kay Mother Nature, di ba? Para naman, they are keep mothering. Anyways, ang ano po pinag-uusaman para sa gabing ito, mga ka-vibes, ang ating question of the night. Is pabor ka ba na tanggalin ang K-12 program? Dahil nga po, mababago na po ang ating bagong commissioner ng Department of Education at ito po ay magiging si Senator Robin Padilla na po, mga ka-vibes. At usap-usapan online ng mga netizens natin na babaguhin na nga daw po niya ang atin pong curriculum at tatanggalin na ang K-12 program.
2: What?
1: Kaya naman mga ka-vibes, ano mga ba ang inyong magiging kasagutan, ang inyong magiging opinion kung sakaling matagtag ang K-12 program? Kayo ba isasang-ayon or hindi sasang-ayon? Please let me know, everybody. Just message me sa amin pong hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page, it's GV99.9 FM. Or para naman sa ating team online, meron po tayong GC sa baba. Kung hindi nyo alam, meron po tayong GC sa baba na kung saan pwede po kayong mag-message at mababasa po yan ng kahit na sinong DJ na kasalukuyang on board. Kaya naman mga ka-vibes, atin pong basahin ang inyong mga mensahe kay DJ Robby, ha? Sabi po ng ating ka-vibes na si Hey Armageddon 17. Sabi niya, unlike dati, 4 years high school, 4 years college, sayang lang ang 2 years. Sabi niya yun. Kaya yes, alisin na yung K-12 kasi di naman natanggap agad sa trabaho kapag hindi K-12. Ay, kapag K-12 graduate lang. Yun ang kanyang sabi, mga kapayos. Pero which is true, mga kapayos, kapag ikaw ay K-12 graduate, ibig sabihin, mga kapayos, you are a high school graduate. Kasi kapag hindi mo natapos ang K-12 graduate, ibig sabihin, isa ka balang completer at hindi mo pa tuluyang natapos ang high school. So, bakit nga ba nagkaroon ng K-12 program, mga ka-vibes, ha? Well, according sa history, naging historian pala si DJ Robbie. Kaya pinatupad ng late president natin na si Benigno Aquino itong K-12 program para daw tayo ay makasabay sa nangyayari sa ating paligid dahil nga po in an international basis or international level ang basic education po or yung pagkakaroon po ng grade 1 hanggang grade 10 lamang po ay hindi po pasok if ever na kayo ay magtutungtong abroad. Diba mga ka-vibes? Ganun po ang mangyayari. Kasi hindi nga daw pupasok sa quality of education. Kasi po, in international level, ang basic education po ay tanging sa Pilipinas na lamang po. Dahil halos lahat po or sa lahat po ng bansa sa buong mundo ay pinapatupad na ang K-12 program. Kaya para makasabay, sinabi ni Benigno Aquino na kailangan din dito sa Pilipinas ay magkaroon tayo ng kalidad na servisyo pagdating po sa edukasyon. Yan po talaga ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng K-12 program. Yan naman mga ka-vibes. I know na hati ang opinion ng maraming Pilipino tungkol sa K-12 program. May mga ilan na nagsasabing dagdag taon lang ito at dagdag gastos, which is true naman. At ang habang ang iba naman ay naniniwalang mas handa ang mga estudyante sa college at trabaho dahil po sa K-12 program, which is very true din, mga ka-vibes. Kaya ang tanong natin para sa gabing ito, pabor ka ba natanggalin ang K-12 program? Inuulit ko po ang ating hotline number para sa inyong mga kasagutan at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page, it's GV99.9 FM. At mga ka-vibes, we are currently live din po sa ating TikTok live. Kung gusto nyo po makasama si DJ Robbie sa Kulitan on and off air, ay pwedeng-pwede po yan, mga ka-vibes. Just visit our official TikTok account na GV99.9 at makikita nyo po na live ang napakasarap po.
2: Oh, yeah!
1: Na si DJ Robbie. At pwede po kayo mag-message dun sa baba, ha? Kagaya na lang po ng ginawa ni Maki. Sabi niya, pabor ako na baguhin muna at ayusin ang K-12 kaysa tuluyang tanggalin. Maganda sana ang layunin nito para mas handa ang mga estudyante sa trabaho at college. Pero kailangan pang pagandahin ang kalidad ng pagtuturo at bawasan ng gastos ng mga estudyante. Yan po ang aking kasagutan. Maraming salamat, Maki, sa iyong opinion. Kaya naman mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko pa rin po ang inyong mga messages at ipagpapatuloy natin ang ating usapin tungkol dito sa pagdagdag ng K-12 program curriculum sa atin pong edukasyon. Pero bago yung magbalik, tugtugan na po muna tayo at ang aling sunod na awitin, this is Bloodline by Ariana Grande. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your Get Vibes.

0: GV99.9. More good vibes.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano ito?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan kilo nga nito?
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Ay, oo naman, pare nga friend. Yung kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayoko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
6: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang...

0: Magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
0: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
2: You are listening to DJ Robbie.
3: Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 7:33 in the evening Philippine Standard Time. And right now, everybody, you're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At mga ka-vibes, samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi sa wantasawang Good Vibes kwentuhan at tugtugan na hitid ko para sa inyo pong lahat. Napaka-thoughtful ko talaga.
4: Over na.
3: Okay, let's move on. Ang ating mga pinag-uusapan para sa gabi ito ay ang ating question of the night. Pabor ka ba ka-vibes na tanggalin na ang K-12 program sa ating education curriculum?
5: What?
3: Kasi yan nga po ang pinag-uusapan online eh. Kung si Senator Robin Padilla nga po ang mamumuno na sa Department of Education, ang gagawin niya daw po ay tanggalin ang K-12 program. Kaya naman kung sakaling mapapatubad dito mga ka-vibes, ikaw ba ay papabor o hindi papabor? Para sa inyong mga kasagutan mga ka-vibes, you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay, naman sa aming official Facebook account na GV99.9. All later on, babasahin ko po ang inyong mga messages, ang inyong mga pa-shoutouts at mga song requests mga ka-vibes ay pilit po nating i-grant. Kaya naman, text now. At para naman sa ating team online, yes po mga ka-vibes, radio is now online. Pwede po kayong mag-visit sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. Tapos, mag-scroll down lang po kayo doon. Makikita nyo ang aming link na i-redirect kayo sa aming online streaming platforms, mga ka-vibes. Ganoon na lamang po kadali ang radyo, mga ka-vibes. Kami po ay nasa inyong mga cellphone na. At basahin naman natin ang mga mensahe nyo ayon sa ating ka-vibes si 6776. Sabi niya, request Kiss Kiss by VST and Company and Goodbye by Air Supply. I'll try to play this 6776. Kaso, upon checking here sa system namin to set your expectation, I more likely hindi ko siya makita. Kaya naman kung may iba ka pang song request, ay please let me know and I'll try my best to grant it. Anyways, let's move on. Ayon naman sa ating ka-vibes na si 4419. Sabi niya, pabor ako na tanggalin kasi dagdag gastos lang talaga sa aming pamilya. Maraming salamat 4419 sa iyong message. Pero tama nga naman si 4419 mga ka-vibes. Talaga namang ang dalawang taon sa high school ay dagdag gastos po mga ka-vibes. Napakahirap nga naman ang buhay natin ngayon. At napakamahal ng gastusin. Talaga namang patuloy na bumababa ang halaga ng piso para sa ating lahat mga ka-vibes. Kaya naman patuloy pa rin pong tumataas ang presyo ng bilihin. Which is nakakasaad, nakakalungkot. Oo, ito na ba ang downfall ng Filipino economy, ng Philippine economy? Ay sana wag naman po. And mga ka-vibes ha, last day na po ngayon ng pag-register. Kaya naman kung ikaw na nakikinig ay hindi nakapag-register para sa araw na to. Ay naku, bakit? Karapatan po natin or meron tayong power mga ka-vibes na iboto at ihalal ang mga mamumuno natin na mga ka-vibes. Ang mga mamumuno in the future sa 2028 elections mga ka-vibes. Kaya naman, use our power wisely mga ka-vibes. Mag-research po tayo sa mga mamumuno, sa mga tatakbo sa 2028 elections para naman wala na tayong pagsisisi sa huli. Tandaan po natin, nasa kamay mo ang kinabukasan ng Pilipinas. So, napaka-oil. Pero that's very true mga ka-vibes ha. Ito pong power natin na ay dapat ina-exercise po natin. Dapat ginagawa po natin. Pero mga ka-vibes, be mindful lang din po ha. Sana tama na ang iboboto natin sa 2028 elections. Amen! Anyways, let's move on. So ano nga ba mga dahilan kung bakit gusto itong tanggalin ng ating mga mamamayang Pilipino? Una, ay dagdag gastos na nga naman daw ito mga kabibes. Ay, napakamahal na bilihin. Dalawang taon din na dagdag baon, projects, uniform, at iba pang kasusin. Pero may understand you, ladies and gentlemen, kung bakit nga ba gusto nyo nang tanggalin itong K-12 program sa atin pong curriculum. At ito pa rin ang ilan, ang isa pang dahilan kung bakit gusto nyo itong tanggalin. Hindi pa rin sigurado ang trabaho, which is very true mga friends. May mga senior high school graduates na hirap pa rin makahanap ng trabaho kahit sinabing magiging job ready na sila. Kasi ang hinahanap nga naman usually ng mga companies, ng mga employers ay mga college graduates. Kasi nga kapag senior high school graduate na po sila, ibig sabihin they are high school graduates pa din. So most of the time, ang hinahanap nga naman talaga ng mga employers ay ang mga college degree, ang mga tao may mga college degree at mga college graduates. At pangatlong dahilan kung bakit nga ba gusto itong tanggalin ng mga mamamayang Pilipino ay dahil kulang sa resources. Hindi lahat ng paaralan ay may sapat na kagamitan, classrooms at teachers para sa maayos na implementasyon. Lalong-lalo na po sa mga pampublikong paaralan. Talagang nagsisiksika na po ang ating mga ka-vibes na senior high school students para lamang po sila ay makapasok at maka-attend po ng klase ng kanilang mga guro. Kaya naman nananawagan tayo, oo, sa susunod kay Senator Robin Padilla, sa susunod na hahawak ng Department of Education, nawa ay matugunan ang kakulangan sa classroom, hindi lamang po sa senior high school. Kung ito man ay tatanggalin niya, well, why? Bakit? Bakit tatanggalin? At kung hindi naman po ito tatanggalin or matatanggal sa Senado, ay please matagunan po natin ang mga pangangailangan po ng mga estudyante. Pero mga ka-vibes, meron din naman sa atin na nilalais na matuloy po ang K-12 program. So ano nga ba ang kanilang mga pangunahing dahilan? Nandiyan po ay dahil nga daw mas magiging prepared ang mga student. Mas may oras para matutunan ng skills at mga specializations. Pero alam niyo mga ka-vibes, kung si DJ Robby po ang inyong tatanungin, hindi po talaga ako pabor na matagtag ang senior high schooler ang K-12 programs.
4: What?
3: Well, please hear me out mga ka-vibes. Bilang isang estudyante before ng education of K-12 education, K-12 curriculum, nakita ko po first hand kung gaano po nag-i-struggle ang aking mga kaklase sa simpleng paggawa ng isang sentence, paggawa ng mga essay. Imagine, sila po ay nakagraduate ng junior high school na hindi marunong gumawa ng isang simpleng essay dahil nga po sa pandemic. Nagkaroon pa rin po ng pandemic. So, lalo naging hadlang para sa kanila ang pag-aaral kasi hindi naman talaga effective yung modular learning para sa ating lahat. Kaya naman mga ka-vibes, hindi po talaga ako sumasang-ayon na pagtagtag sa senior high school curriculum sa ating bansa. Dahil na rin po sa global standard. Isa pa yan sa mga dahilan, may align ang Pilipinas sa international education systems. Kasi nga, kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, ang international education system po talaga sa ngayon ay K-12 programs na. Kung babalik po tayo sa basic education, ay mas lalo pong mapag-iwanan ang Philippines pagdating po sa educational standard at sa quality ng education na meron po tayo. At eto ba mga ka-vibes, nakakatulong naman talaga yung additional skills and training. May pagkakataon ng estudyante na magkaroon ng practical at technical skills bago mag-college. And dagdag pa rin mga ka-vibes ay nakakaroon pa tayo ng additional perspective na ang kukunin talaga natin kurso sa kolehiyo ay sigurado na tayo na talaga mag-align sa atin at hindi natin pagsisisihan sa uli. Imagine mga ka-vibes, kung ikaw ay kukuha ng kurso sa college na hindi mo talaga gusto at hindi mo talaga mapapakinabangan in the future, well, di ba, gagastos ka muli ng panibagong 4-year course para lang makamit ang inyong mga dream jobs. So, yun po talaga ang ilan sa mga dahilan kung bakit si DJ Robby ay hindi pumapabor sa pagtanggal ng K-12 program sa atin pong educational curriculum. Kaya naman mga kabayam, sana bang inyong masasabi dito sa atin pong pinag-uusapan para sa gabi ito ang ating question of the night. Kung pabor ka ba na tanggalin ang K-12 program, ay please let me know. Any violent reactions, ay welcome dito po sa ating programa. Any opinion na hindi align sa opinion ni DJ Robby, ay welcome mga kabayam. Kaya naman mag-message lamang po kayo. And educate DJ Robby kung meron ka ba akong hindi naalalaman at nakakaligtaan mga kabayam. So mag-message lamang po kayo sa aming hotline number at 0926-079-8708 or sa aming pong official Facebook page na GB99.9 FM. At mamaya po ay babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. And later on din mga ka-vibes ay i-reveal ko na po ang aling mga pag-usapan sa radyo, ang inyong mga sikreto ng buhay, ang inyong mga confessions. Mamaya po yan sa aking pong pagbabalik sa Mercado Confessions. Kaya naman manatili lamang po kayo nakatutok mga ka-vibes dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, let's go back and play some oh so good vibes music sa awiting Salamin Salamin by Billy. Once again, I'm DJ Robby, only here GV99.9. Your good vibes.

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte. Rexido
5: Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Your most influential Good Vibes radio station. GB99.9. Your Good Vibes.
8: You are listening to DJ Robbie.
9: Oras natin sa buong lalawigan ng Pilipinas, 8:16 in the evening Philippine Standard Time. And right now, you're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At sa oras na ito mga ka-vibes, ay i-reveal ko na nga po ang inyong mga problema sa radyo. Kung ano man ang inyong mga problema mga ka-vibes, ay you can message it to DJ Robbie. Whether it is a form of a story, narrative, o kahit tumawag kayo, dito po sa ating programa ay pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes. Kaya naman eto na nga, meron sa ating nag-message na kung saan siya nga daw ay isang may problema. So lahat naman tayo may problema ha. Pero itong ating listener na ito ay gusto niyang isiwalat sa radyo ang kanyang problema na nararamdaman. Kaya naman mga ka-vibes, tatawagan natin siya like right now na. Over naman. So eto na nga ang ating ka-vibes na si Sir Patrick at meron nga daw siyang problema tungkol sa cheating. So I'll try to call him. Para ba tumawag? Yun lang, hindi ko siya matawagan, ladies and gentlemen. So, yun na nga po. Just hold on a bit, ladies and gentlemen. I'll try to call him. Alam, ba't hindi ka matawagan, Sir Patrick? Sir Patrick, pwede ka pong tumawag kay DJ Robbie, ha? Pwede pong ikaw yung tumawag. Masahin po muna natin ang ating mga ka-vibes na nasa TikTok Live habang hindi pa nakakatawag si Sir Patrick. Sabi niya dito, kay Jayanne, sabi niya, shoutout po sa mag-asawang nanay ko po. Shoutout sa nanay at tatay mo ha. And shoutout din daw, sabi ni Erica Douglas, good evening po, please play Work From Home by Fifth Harmony. Sure, Erica, I'll try to play that song. Kasi alam mo ba, favorite song ko din yan ng Fifth Harmony. So sad lang din na nag-disband yung girl group na yun. So going back dito kay Patrick Marcelo, mukhang hindi na natin siya matatawagan mga ka-vibes. Pero eto nga ang sabi ni Sir Patrick Marcelo. Nag-chat na lamang siya. Sabi niya dito, pwede po ba ako mag-open ng problem? Kaya po ako nag-chat, niloko po ako ng girlfriend ko. Ngayon po ba ninyo radyo? Hindi na pala kasama yun. Tapos sabi niya dito, nahuli ko po ang GF ko na may ibang kachat. Hindi ko alam, best friend ko pa talaga ang kanyang nilalandi.
10: Aray ko!
11: What?
9: Matagal nila tinatago sa akin ang relasyon nila. 3 years na po.
11: What?
9: Hindi ko po alam ang aking gagawin. Well, alam mo ka-vibes, pag ganyan talaga, Ang sakit talaga nun.
10: Aray ko.
4: What?
9: Diba, ang sakit talaga nun, mga kabibs. Imagine, 9 years mo siyang iningatan. 9 years mo iningatan ng relasyon yung dalawa. Tapos, masisira lang ito dahil sa cheating. Ang masaklap pa, parehas kang niloko ng iyong karelasyon at ng iyong best friend.
4: What?
9: Diba, mga kabibs? Napakasakit nun. Kaya naman, ano ba ang inyong masasabi sa ating kabibs na ito na si Patrick Marcelo? You can message it to DJ Bobby sa aming pong hotline number at 0926-079-8708. Okay, ano sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. And Sir Patrick, I hope you're doing well now. I hope na unti-unti mo na siyang nakakalimutan. Though mahirap yan, mahirap yung process of moving on. Talaga namang yan ang pinakamahirap pag hindi nagtagumpay ang isang relasyon. Pero sana makapag-cope up ka. Nawa ay maranasan mo na ang iyong self-peace. Self-peace ba ang tawag na? Sana maranasan mo na ang peace of mind ka-vibes. Nakakalungkot lamang na hindi ka makakatawag dito sa ating istasyon. No? Pero anyways, aabangan ko pa rin ang iyong susunod na kabanata ng iyong buhay. Kaya naman mga kabibs, kung kayo ay may sariling problema na gusto nyong ishare dito sa radyo, ay pwedeng-pwede po yan mga kabibs. Just message me sa aming hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9 FM. Mga kabibs, alam niyo ba, their video is now online. Yes po, mga kabibs. Sa simpleng pag-follow niyo lamang po sa aming Facebook account na GV99.9 FM at pag-scroll down ay makikita niyo po ang aming pin post na kung saan may nakalagay na link at isang pindot niyo lamang po doon ay i-redirect na kayo sa aming online streaming platform. Ganun na po, kasimple lang mga kabibs para masamahan ang inyong mga pinakamaboritong DJ anytime, anywhere of the day kabibs. Anyways mga kabibs, sa akin pong pagbabalik ay itutuloy po natin ang ating kwentuhan at usapan para sa gabing ito. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Rude Boy by Rihanna. Once again, my name is DJ Bobby on GV99.5. You're

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin.
2: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ay, pisan-pisan.
7: Ah, pisan, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Urma, pisan. Forma habol kayo ka.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
4: GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik, i-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, i-Biogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 8:44 in the evening of Philippine Standard Time. At ngayon nga pang Monday night, May 18, 2026, mga ka-fives, medyo moody ang ating panahon na nararamdaman. Minsan, makulimlim. Minsan, napaka-init naman, mga ka-fives. Talaga naman, takaw, sakit po tayo. Pag ganitong klase ng panahon at lima ang ating nararamdaman. Pero huwag kayong mag-alala, mga ka-fives. Dahil may good news ako para sa inyong lahat. Dahil may panibagong serbisyong medical na naman ang paparating sa atin. Alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na ang ating kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga ang atin sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas na sa Lipas City, Batangas. They are located at Cupola del Sur, Lipas City, Batangas. Muli, abangan natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Fusion Health Through Care. Ayan mga ka-vibes, ha? Hindi porket may bago na tayong kabalikat. Pagdating sa kalusugan ay pababayaan na po natin ang ating mga sarili. Very wrong yon. Kasi lalong-lalo na ngayon mga ka-vibes, napakahirap po ng buhay. Napakamahal ang bilihin at patuloy pong bumababa ang halaga ng piso mga ka-vibes. So, asahan po natin na patuloy pong bumababa ang ekonomiya ng ating bansa at sa patuloy pong pagbaba ng presyo. Patuloy na pagbaba ng halaga ng piso ay patuloy pong tataas ang bilihin mga ka-vibes. Nakakalungkot ang balita na patuloy na bumababa ang ekonomiya ng ating bansa. Pero we have to adapt. Wala tayong magagawa dyan dahil tayo din naman ang may kasalanan mga ka-vibes. Be accountable po dahil ang ating mga binoto na mga public officials ay hindi nagagawa ng ayos ang kani-kanilang mga trabaho. Sana maging aral ito mga ka-vibes sa atin sa nalalapit pong 2028 elections na be wiser sa pagpili po ng ating maging susunod na leader. Kung kailangan mga ka-vibes, nagkumuha tayo ng mga research, diba kung credible ba, nararapat ba ang taong ito para sa mga posisyon na kanyang tatakbuhan. Mga ka-vibes, ay please do so mga ka-vibes dahil atin po future ang nakasalalay at ang buong Pilipinas po ang nakasalalay sa atin pong mga ka-vibes. Anyways mga ka-vibes, oras na rin sa buong kabluan ng Pilipinas, 8:47 in the evening Philippine Standard Time. Kinapasalamatan ko po lahat ng ating mga ka-vibes na nakatutok dito po sa ating TikTok Live. Kina Bem, kina Journalist Shio, kina Jenna, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. And sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakatutok sa ating Team Online, Team Bahay at Team Lansangan, maraming salamat po. At bukas bumuli ay tayo magsasama-sama pa rin sa inyong pinakamaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At dahil bukas nga tayo ay magsasama-sama pa rin, ito po ang awiting Bukas Na Lang by Lani Misalucha. Once again, this is DJ Robbie saying good night and see you tomorrow. Here, GV 99.9, your good vibe.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB9.

init anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9. Oh shit, baby.

0: GV 99.9. Yar, good vibes.
1: GV 99.9.
0: Yar, good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
5: Robby! Robby!
6: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mancha upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskarte pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ay...

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Papa kami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Renta. GB99.9.
1: Rentahin na.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

לבד. את קוראי עניון מופן דיפה. כי נועם פרקום תנגל.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9.
3: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Maraco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Rentahin na!

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Basta pag nilalagnat,
7: dapat matik, ibay Jessic.
6: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
7: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, ibay Jessic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
11: GV 99.9. Yoy, good vibes.

0: Sama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
1: Tol!
2: Uy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
6: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
7: mula sa mainit na palitaan.
8: Kayo ay nakatutok sa GB
9: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
8: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
9: patuloy ang para sa detalye ng
6: hanggang sa umagandang kwentuhan.
10: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
6: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
11: DJ Frankie
6: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!